0: Ni dɛrɛmɛ tan ni duuru de farala gazuwal sɔngɔ kan o ra a bɛ san 655 de la esansi o bɛ san 998 dɛrɛmɛ tan ni fila o de farala ale sɔngɔ kan.
1: RFI.
0: Lagine hakilinan fɔ la bɛɛ laban ka kiti sigila bi tɛnɛndon Konakiri kasobon kitiso la Dixin o senfɛ jiginna kititɛgɛla ye san kelen kaso la doni laɲini de kɛ a kama nga a ka lafasabagaw ye a laɲini a ka labila n'o tɛ ko kaso juru ka don a la a bɛɛ laban jalakilen don o kumakan juguw fɔli la Konakiri imamuba Mamadu Saliu Kamarama a Fanta Konde ka laseli don ka bɔ Konakiri.
2: Bɛɛ laban la kiti nin don. A ka ɲɛ yira ka kiti tɛla la ko a kan tɛrɛtɛ Konakiri imamuba ma n'a ye Mamadu Saliu Kamara de ko a ma dari nalen kɛla ko a nɔ sɛbɛli mɛnni fana kɛla ko a ma la wuli nanin ma n'o tɛ ko a ma la wuli tɔtiɲɛnin ma wa a ma miiri ni mɔlu bolo ɲamɛn ma Dixin jama tɔla kiti tɛla nɔ a ma kasila kan de ko a bira tɔtiɲɛnin kan ni nanin kan na se Konakiri imamuba ma a la sɛbɛli do nɔfɛ Facebook foroba bololɔ kan nin kɔnɔma jama tɔla kiti tɛla k'a laɲini kiti tɛla fɛ ko bɛɛ laban suɲa fɔlɔ tɛ ko su nin dɔnin de ko kiti tɛla ye ɲangili bɛ a kan ko a ye san kelen kaso kɛ nin ko dɔ solabatɔ min kɛli Mamadu Saliu Kamara de o lasɛbɛ min karana kiti tɛla bolo o k'a ɲɛ yira ka ko a den de ka bɛɛ laban lasɛbɛli mɛnni yira la furuba bololɔ sanfɛ k'o kɔrɔ k'a ka kili siyamani fana masɔrɔ ka n'a bɛn nin ko ma ko kɔni ko ale bira diɲɛ ko b'a ko diina ɲɛmɔɔ la de ko a y'a laɲinina jamana kantilu fɛ ani kiti tɛlalu fɛ ko ka diɲɛ kɛ bɛɛ laban ma ko k'a labila bɛɛ laban la lafisalilalu fana k'a yira kiti tɛla ɲɛna ko bɛɛ laban bira nimisa nin ko do ko a tɛ nin ɲɔngwɛrɛkɛlaw kɔ k'olu la laɲini ye le ko bɛɛ laban ye bila ko a kana bila kaso la ko lakaranna la di ko denbaya ti le fana y'a di Fanta Konde Konakiri RFI.
0: Telefoni ba fila ɲɔgɔn ɲanamini fɛn dɔrɔgu marifa kisɛw olu de yela kasobon dɔw kɔnɔ i n'a fɔ kɛɲɔrɔba mali la o masɔrɔla sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ kasobon dɔw kɔnɔ k'a fara o kan fura minnu wagati tɛmɛna medikama pirime fana sɔrɔla kasodenw bolo marabagaw ko u bena ta ɲɛ ni ɲininiw ye sɛgɛsɛgɛliw ye sa a kasobon tɔw kɔnɔ mali jamana kɔnɔ ni mina minnu minɛna olu dagalen tɛ ka ye kasoladenw bolo mali la halisa bi san wolonwula kasola don ani san saba wɛrɛ kaso juru o ɲangili de bina Mohamed Yusuf Bacili Rasbach ani Rokia Dumbuya Tata Rose Vicher kan Bamako kitiso fɛ o ɲangilikun dɔ ye marabagaw mankutu tiɲɛni na o ka dantɛgili dɔw de kosɔn jemukan do senfɛ i ko grand dossier u fila bɛɛ yɛrɛ tun be kaso la a kabini sanba fila ni 2023 Maimuna Sanogo bi kititɛgɛlaw ka jaabi ni jigina kititɛgɛla ka laɲini majanjaya ɲɔgɔn na
3: o yɛrɛ lo bintu utkalo tile 11 tɛmɛlen jigina kititɛgɛla tun ye san 10 kasoladon ani 48 amandi ɲangili le laɲini kɛ Rasbach ma min ye Rose Vicher ye a ye san 10 kasoladon laɲini kɛ nga ko san 5 juru ka don ara ani sefawar 48 sarali bi kiti jaabira kititɛgɛlaw y'o san 10 kelen ne kaso ɲangili ben Rasbach ni tata Rose Vicher kan o bina san 7 kɛ kaso ra san 7 kaso juru bina don o ra amandi 48 sarali bi fara o ɲangiliw kan o ɲangira ko ye faraɲɔgɔn kan walejugu kɛ ani ko ye jamana n'a marabagaw mankutu tiɲɛ o jalakikun dɔ kɛra o ka dantigɛliw ye jamukan grand dossier ra fɛnw sɔngɔ gwɛlɛyali ni kurantigɛ kojugu kan Rasbach ale tun y'a fɔ ko mali minisiri ɲɛmakɔrɔ Sumelu Bube Maiga ka saya ti gbansan ye ko a fagara lo bintu
0: mayi o bɛna ta lafasabagaw ko u bena tagana ko ye sɔsɔli kitiso la
3: an ye kunnafoliya minnu sɔrɔ o b'a jira ko Rasbach ka lafasabaga maitre jawe sidibe k'olu bena ni kitin jaabi sɔsɔ sɔsɔli kirisoba ɲɛma a ko olu tun ye a laɲini mɔgɔ fila nunu kana segi ka kiri tuguni baw o tun kirira ka ban nka ko kititigɛlaw ma sɔn u ka laɲiniw sabati bi fana seereyaw b'a yira ko CDR tɔndenw bɔra ka caya yaasa ka taga u ka jɛkulu ɲɛma kɔkɔrɔmadon seere wɛrɛw y'a lase AFP kunnafoli diso ma ko bi kiti senfɛ jiginna kititigɛla y'a fɔ ko Rasbach ye farati lo ye lonatɛmɛ fanga ma o kama a ka kan a yɔrɔ ka janya bɔlɔlɔ kumayɔrɔ ani aradiosow ra
0: Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔliw efɛla banbanciw ye sorasi wɔrɔ labila banbancikulu ni yɛrɛ de ye ni laseli kɛ kunu a y'a da kan ko sorasi joginiw de don CIRC de y'u segi ni nɔgɔya olu dɔ ye u ka labila dɔ labɔ kidal ka taga n'u ye gawo kɛnɛyaso la Niger jamana na MPLG jatige wale kela ubina sorasiu ka daka yoro flakan okela sege din jamana kokodugu yan fanfe ache marfa tigi uka fola kusela ka sorasi tan aninduru de bone unina aninka wulum la mandimi kunafoni yaula hawasira konyi mbinka nikela jumadun sokomada jona defe
1: Jati Bintu, Binkani nunu tigia tara Mouvement Patriotique pour la Liberté de la Justice MPLJ de fe, Sibiridon. Uyo ukuma 70 dantikeli 7 dokono, uka bololo siraka. Uminkono uba lase kwa Niger sorasi, kuye Niger sorasi tanduru de faga. Uka fola, kuye finitiki uka yoro chama de goshi inafo garde national, kadaga yoro, ani polisi, gendarmu, wali madwanyo uta. Ube klaka waso kuye minen chama nchien ni katani surasi mobili ni marfa dowye. Niger surasu mafemfo ojate uka. Ni ya sanflaye ni mbambaka chikulu nunu beka binkani walo uke Niger ni bene taji temesiraka. O janyabita kilometri baflala. Fevriye kalo temene Niger surasu usiraka kulu inka binkani wale do kumben kuka taji kolon kisi. Kulu inkuka lanyini ye Niger kasegi beje fanga kono wako olubeka jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum kokoromado ominka fanga dafrila san bafla ni mwani saba sora sufe.
0: Ini chenye foleu la hawasira edo ikungo jamana na ebola banabeka fanga soroka tafe aye mwko bafla ni keme saba nyokonde faka kalu saba kono ebola ama ni nyokon kasarake edo ikungo ka tariku kono folon dinyotomba unika demen bulufara nye mwko deye ni lasilike uniko bananyinka tilinka mwko mine wa Mamadou Diallo ko abeseka mwko faka sanga bisaba ere kono.
4: Toni nyemwa ya kajoro irakabe mbundwe buyo ebola bana sukukura ni yirwalila RD Congo jamana fanchama nkono. RD Congo maraba wakaji atimine labana, karu saba laba nununa, ebola bana yera marawaro dikono, kabini bana nindamnena. Ni wati la sementi ya raku ebola bana ye mwak nani keme nani anibi nani aniluru demine. Uluchema mwafla keme saba animuang aniluru sara. Sidisino ye farafina tomba kabulu faramiye kene yako kuna kafola, karu saba dronkono, do farala bana bagato hake kasi yoro urumbla, wasaya bagato ubita si yoro luru. Ninyo ontu madirika ke RD Congo jamana kono. Diye kene yako tomba uwe Mesi refana kafola, sanwafla tan anishigi ani sanwafla ani mwang, RD Congo jamana kore anfana, ebola bana tunye mwa saba, keme saba ani bishigi ani kele ni mine. Nga, ulukema, mwafla ani kemefla ani bikonondo ani konondo le nintani yala. Hakili jigina bundi buguyo ebola bana kise kura ni yera mekaro temenindi la bunya dugu kono. Niyasu nye tan ani urumfla ye, ebola bana ye yera RD Congo jamana kono. Kakeni OMS ye kunafoni ya minu kiari, bulu chifurafu ima soro ya saka ebola bana sukura ninkele. Nga, fero bisi inkan, wala saka furasoro ala teli ala.
0: Senegal tulantanko nyanabo cheke da Federation Senegalese de Football ye la jire karabalendo sigi bololo sirafebi. Babu daw ye talike Senegal ka waraw digen karamokho kola seleksyoner. Francini Senegal jamana den Patrick Vera de tokobe ka fo. Papa Buna Djaw norobilali la waraw nyamayala. Sereyaw la Patrick Vera sira Senegal jamana kono bi tenendo nye yere la. Sini FSF bena la jire do fanasi. Sigika kube preperela tege nyindige nkaramuko kola wa papcha uyerebe ka Senegal FSF nyininga francefa million kemenani animugwa ni saba sarali de la auniche la melila nimeda sigi anka kuna fundi kene nyufampolola Sangata anifla de dala nege kanyeta animurumlaka johin jilor anifatala fatig marala Nataula amena hakilina ula sorosa ni doni awye uluminufobi kene kumabe awbulo keneka amesoroka kene nyunkunche ni kalanso siraka njimukaye gani ni mbeche sigida nyetahadu
5: sigida nyeta
0: ka dugukolo la nimaya kukurala ka jigia sementia odeye nyina jake lili la jereba COP 17 babuye la gre ñi be daminé bi out kalo ki le tan ani wolombla avec unje akile mugan ani chegi ulambator mongoli jamana na nganjoyin senegal jamana la fatik marala senegalaw ani baga maralaw mani la gre manko no wala sa ka fero bila senka la le chadu kreta la bon join kauma anku ka masala la soro
5: Kake bagamarala ani senekela ye ni wati yelema kumaina koteta fere jonjon do soroliko senekela do ka fola ni anye join yan senekela wi na faware soro dugu kolola we manyadi no be wule ku jacher join duguti edouard jainko ko manya be ulu tabulu yere de la
6: tos bi mom ci mam lañ ko jele bele
7: anye manya ku soro tiyaye anga makoro bulu samia o samia ambe bagam balu furo do kono abatu dugu koloka lafia manya ye fere ye kaseka dugu kolola redeme kabalo aferema wala sa senefe nyumon fanaka soro wati mi ni senekera akoro
6: beto do am fofu dara
5: Aflen ye o kenen de kantan. Abunya beta hectare ba chama de la. Bagan, bagamaralaw ani demisen. Ulu bere ben yoro intonobo. Paul Jaiko, kabato, bagamaralaw ka uka bagan yoro kilindo.
8: Nay bu jote, en general duñu am.
9: Samia manasi, bagamaralaw do ta do ka bagan be yoro miyere la. Wa, do fana bu ka bagan bla, kata afuro nunu yoro la. Ona faka bon ambulo ko jugu. Sabula, nim samia wati de don. Bagamaralaw do ka bagan betukun uka do kono. Yoro do de labin, wala sa bagan nunu ka bla o yoro la samia la. Ubeto o yoro de la fosse samia ka ba. Imana yoro sene ibe na fachama sorala
8: be de amrando mabuba
5: wala sa beka seka manyan tonobo asiglendo saria dourika polsen be odo nyefanyi
10: il nous faut nécessairement avoir ou mettre les
11: bêtes faut anga yoro jonjon de soro anga baron be bla yoro mina aya latige ko beka doni di ika furula ni mo mi yere ka furu be sorala manyan kono samina benkan fere mi yoro were ka di otigima aleka sika seneke akobe bonyo encore de wala saka yoro usugandi kubla manyana fele bode beke odugje bebe faranyo konka ka yoro fu yende fanana demain fana be blasinka
10: ensemble de cette situation
5: manya be dugukolo baloko sebe seneke lauka fola okama polsenko mwamunu banaka do manya fereina ulutai ni misai
10: on constate de nous
11: aya jetumene ka fo mwamunu banaku ka furo bla manyana uluka furo nyelite en tabu wa uka senefe unfanate auntabo wele kama salon chaman segina uko kadu ala
5: ote Pierre Michael Jain Felaye aleko manyan tonobi se bagamara laudima kateme seneke la ukan akoni wati yele main kama kofen yereteka soro sene la ble
12: le termo
13: mungolo senetaka dogon sisa ola manyanko otonobe bagamara laudekan kateme on seneke la ukan na fora sisa koni kanga furo di akake manyaye yasa bagon kabalo akono sanfla nete ba ngango ni badon kana fabe bagan tiki kan kateme ne Senegalakan
12: propos qui va en bénéficier
5: Bibina manya no e jacherie alebeka join du kolo tanga follow wati yelema kololoma Senegal nyireli chakeda mimbi URD aleka jabi do be o 70 inafo uyanya fanye tugomi wa fere nyuma ndo fana mimbe ka koto nyokontala ani sigi nyokonya nyuma sabati Senegala ani bagamara la uni nyokonche join du dunga fola
0: La Laisha Dukurie ka la Seli usegini nko ka bon join Fatik Marala assistant amena o haklina o delame o yo olumino fobi kuma be o blokene kan Musa Alukubali ye o do tomo o flin
14: Chari president adminke o kain pointe ben nikeli abo ne bembe jamana kono e ba development ben meni bente tasro pointe se ganya bo jamana kono ambola kai mo chama fana labla la grace no fe mo koin hakil no nyuma mena mala la ni bembe se ga ke fansi na ni president che ka me ko mala la a bente me
15: moti kaso kana mi mo nyo nyo kaso mai asik se masara ki makan allah bla sisa e fansi na yi ki bi para ke jamana nyuma kono ya fa kai me ya fa mi lo ya fa nyina mante ka fanga sino bela jene no kodun kasura adna sora utna siga ke tarke kalatara abika fanga reto gele bulu meno bukenama ubona to ngun kando tigati ke abika shabika fanga dondima adna bla kunyule ngashise marta tike fuyi charge mala kanjuni
16: fanga mara baga ni sina tirani e ka baraka jamana kono abigele ya fosina ka kirale sina ya koroti ka foko ibika jamana juguyara obe ibati juguyara farafinya ajatimina mogomi mbaga le ka fanga la gushika fo amasika nike abidu sulo dima masaba mi rai jenda mosina bara sitare ala sina yo me abe wala ba foi garo me anga farafin jamana nyemo no ba se kale yoro no famu
17: ni yenega ta ko gwangola ni yenega bla ko gwangola fangasina ko kaltembe en fait farafina kerengrene yana osidanto ye fangasina ko min kire en fait fangasina ko ni kan ka sola ga tebe kene malaka ni yene ko ni maye ko ni niga parce que bop ma menega toko toko bop ma kan dumani fomi be jamana do aglisi be ba ye ka foko nyimi bi doda ibna sikse masara bla ko min flesa abina voyage damne europe jamana wala sa bona voyage damne nana na chucha do kove iba ka fo chad ni masma bane
18: sikse masara bla la ane ko nga lo politique frère drone tete jamana ko no dila na fatara be ire fine na bla no la na fataro ko jamana ko ti ire dro sikte ni ka mo bla ti I ka kan ka ya fa ala ko bela de ne ko ni ka yoro ya ma ya fa ala ko bela de ne ko fo ka ke bla le pansane e ka lo jamana ko ti ire la na fa makara ne
19: afrique era politique era lo beteo o nyo lo fana kara Côte d'Ivoire Laurent Koutou Bago oyamna katana CPIRA kata juge kana boka bla kwa mafuike election sera o kat se ka presenter tijan cham fana ka bu gere kwa le fana se ka presenter aha togo fana e bene fana o kelen no makaya togo fana o kelen no makaya opposant munu bi se ki gere ka fangara ki ka fanga fenge katigi mena ka do kaso kono no lu fana e fanga soro o lu fana bitla tumun kata juru sara bere lota ka la ukan o democratie lo ba on fe farafina na yo fasad lo kwa bala tientara
0: Mbawa hakili jigi anga wakona funindi kena nyemba kuruba dola Senegal wa sa diunye saria tabi uradanyi na kanyini marabako fe ukuka na flu nyefo declaration doeba trimuan uduntola ni ubotola furuba baraula wasadenkeme anibisa banisava de yuka jendi okola wala kasalifu saka nukuka nyefo li usoroda kuna kitiki ukuma fana anga kene nyinka lagine hakili na mfula bela baka kiti tumbisi na diksin kitisola osenfe jigina kiritagela ye sankili kaso nyangili lanyini akama jabi uyere manko nindu arabado nata malila bi bamoko kitisoba ye Muhammad Yusuf Bachili rashbat ni drokia dumbuya tata rose vishem nyangi nisangulom la kaso ye sansaba were ube jurudon ula nga ukala fasabaka uko ube taka iwena natakana koye sosole kitisola kasasyon amikine nyunkunche sisa ni kalanso siraka njemukanye uye talike anka fakon klani deka salif saganugo kasanga tanji mukan korolendo awka donko choro ngom de tege tumbenege jurula ni alama basike amenyo konsoro sini ni wakati kilena onichi
20: awbna jemukan milami oye korolendo
21: kalanso sirakan
22: salif Sahanoko.
21: Kalanso sera jemuka la mebaka on nisyon delendo kaula soro kokura auka jemuka inkeneka. Bi, babu bena talike anyere kwa kan ulakalendela anka kalanso ukono. Frafina jamana chama ukono marabaka ya damina ka anka kan ulakala. Yala, gafe ube soro kaseka anka kan ulakala wa. Gila jume soro anka kan ulakalendela. Fere jume mbiseka sigisenka walasa anka kan ukaseka lakala. Kasoro gilea bremake amena baroke ubabu deka walasa ka famu ya jonjo soro ola anye wele sama lawale siyakama alibika mandeka lakala malila. Kafara ukan kajatu kamara alifana be kan ulakala Senegal. Amena fana ka hakil nasoro au bismillah kan so sira jemu kan kine kan anka mo le lemba mbulu nege jurula ka banno ye lawale shaka ye kabo malila alebe manden kan lakana abe poyuke ane zero abe ulu bele jelen sebe lawale shaka ini nyantuma
23: amba awni yentuma
21: ajara ni kosabe ki lasoro anka kan so sira jemu kan kine kan bismillah
23: awre ka fo aga wolela angana a hakil nati ka dogo kumpana
21: Nini che wina janye kosebe lawale siaka antabla kasuma lawale siaka ambi ya nyafu damina na ibe manekan lakla yala bibi na manekan lakla nibe tablo jumenka malla ino
23: malla mandenka lakarani beka bo ayere la doni mboka beka bo ayere la obatu angasiki yanko doni ka ajira ambora mi kabini ba klini kime kontoni bi worosa una malikele ka ayere ta ayera ka foko fo kalanga kanga kauna UNESCO demendo la mali marabaka gure kandama dota kana nuye nga gelea miseni chama yira gelea una na ye fanga dafiru kala fo yira mabana na wati mino kera fo baklini kime kono ton biulo la sa unye udun fana ya soro kalan kalan ni bara fen fen be kan wa kan na kosobe mbo wore de tumbu usengoroma do ibitaye ka fo kalan nyejine de do tondo ka laini ma walma barada do ka laini ma nga kon yira ka fo ko demsenu sen kadu kala ni bay ka fo bamanankan abeta francikan krefe nga mimbe fo ka latike kosobe bamanankan kala ni kuntunye francikan de kan noya kala ndeuma don bamanankan kala ni e o dausa kon fo ambe domine ko bi kanunu yira furuba la ko ke furuba ka onye jamana ka kuna sikon nga gɛlɛyaba min be sisan ni n ko kun b'o fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na programu na i b'a ye k'a fɔ programu min bɛ kɛ premiere année la n'i ma farati i b'o programu kelen de ye fɔ université la o kɔni o de gɛlɛyaw be san karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ an bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ ka na donna nataw la an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin o ma nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabus ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni nu ye nin kalansen nunu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnena sanfɛ kalansow yɔrɔ la
21: yala i be fɛ k'a fɔ ko gafew de to sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa
23: gafeko bɛ gɛlɛyaw la gɛlɛyaw ka can ka gafeko b'a la gafeko ye yɔrɔ min ye an b'a ye k'a fɔ baaraba caaman fɛnfɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan i be taa sɔrɔ u kɛra kanw kan an b'a ye k'a fɔ baara fɛnfɛn kɛra kan nu ka kɔsa in na caaman kɛra ka bɔ gafew ta minnu be faransikan na walasa kana faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minnu be ye ka ban k'olu b'o kumakan na ka u gɛlɛma k'u kɛ sɛbɛnni ye i b'a ye baara caaman de kɛra o yɔrɔ nu na o de ye a gɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gɛlɛya yi de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalanni nafa b'a la nga fo fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw na gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na ka fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la
21: lawale siyaka n y'a fi cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ale be senegal jamana na na senegal kɔrɔyan fan fɛ ale fana be kanw lakalan a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin kana
1: an be langue local minnu na kala komi an yɛrɛ ka ka an b'u lakala ekol nunu na cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ parsk min ka a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mu mɛ mana fɔ kibo o kan na kala denmisɛn na a ma nɔgɔ komi an fan fɛ yan an fulakan de be fɔ yan tɛ ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛ tɛ ekol nunu fana kɔnɔ denmisɛn minnu be yan a caaman be maraka de fɔ ani bamana mɛ komi yan an be mun na kala ekol ni nayani o ye fulakan de tɛ fula nunu b'a mɛ mɛ marakaw ni bamanaw nunu u t'a mɛ an na problɛmu ye o de va nɔ tɛ dokumanw b'a la a be denmisɛnw bolo a be ɛrɛ bolo nka ni tɛ kan mu mɛ puru i ka la kala denmisɛnw ka faamu a ma nɔgɔya solution ye mun ye
21: o fɛɛrɛ ye mun ye o fɛɛrɛ ye mun ye
1: a fɛɛrɛ ye mun ye mɔgɔ si i bɛ kan mu mɛ u k'i bila o dugu kɔnɔ o a bɛ nɔgɔya solution ye o de parsk chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan ni mɛ an ka to ni klasi la ni klasi ni klasi a ma nɔgɔya il faut tow nunu fana ka a essaye k'a fɛnkɛ mɛ essaye ni a ma nɔgɔ parsk dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka tɛ ka cogo ɲa la parsk ni tɛ kan mu mɛ pour i ka ala kala a ma nɔgɔya solution ye o de kelen si b'a la nu mini i bila ila yɔrɔ la i bɛ kan mu mɛ ok a bɛ nɔgɔya o de solution ye
21: nka i y'a fɔ yala aw be gafew sɔrɔ gafew b'a bolo yen na ni o ye livre ye gafew b'a bolo yen na n'a be se ka denmisɛnu lakalan a mana kɛ cogo cogo walanda min ye a be se k'u lakalan gafe dafalenw b'a bolo yɔrɔ la wa
1: yo dafe b'an bolo parsk lakalan ni be depas a damina fa a be ba yɔrɔ mina a bɛɛ be livre ni na
21: a be sɛbɛnnen be fulakan de la
1: ahanke a be sɛbɛnnen be fulakan de la mais problème ye mun ye kan ni de problème parsk ni tɛ kan mɛ pour i ka lakala ma nɔgɔ ere tɛ se ka livre ta ka kalan surtout ka a kalan denmisɛnw ma
21: Kajatu Kamara i ka kalandenw de b'i kɛrɛfɛla ni waati na
1: na
21: sisan Kajatu an b'a fɔ ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna an kan ka welew an ka ɲininkali nunu jaabi i ni cɛ kosɛbɛ o la kosɛbɛ
1: d'accord inshallah merci beaucoup i ni cɛ
21: lawale siyaka ni tun ye Kajatu Kamara de ye ale ye an na tun bɛ baro kɛ waati min na a ka kalandenw yɛrɛ tun b'a kɛrɛfɛ o de kama mankanw lo tun bɛ mɛn a kɛrɛfɛ a ye gɛlɛya min fɔ ka kɛ marakaden ye ka fulakan lakala ko o ma nɔgɔ yala nin kosugu nunu bɛ aw fana bolo ye na wa
23: a bɛ yan kosɛbɛ sabu mali kan kalan fɛrɛw tun ko ko ni kalan bɛ kɛ yɔrɔ la ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ minnu kan mɛn ko ka o kan kalan ye i b'a ye k'a fɔ misali bamakɔ bamanankan bɛ kalan ye n'i taara mɔtiyanfan nu fɛ u b'a fɔ ko ka fulakanw kalan bajangara dɔgɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ sigida dɔw la karamɔgɔko sira fɛ karamɔgɔ tɛ kan dɔ mɛn i tɛna se k'a fɔ ko bozo kata flakan ka kalan ka sorata me ni karamoko tara yoro mina karamoko be kami me na bise ko kalan o de be ke o yoro moko karamoko ko ye agelman belebele adumbe wati jambo bi Mali furuba bara la moko te kata kanunu yere kalani yere kamatu abeke doron minu be franse kame ni isira ka kamre soro ka fara ka kalani beke wati do la karamoko re manganke ka foko olu ye franse kan kana o de kolute anga fa kan kalana o ye kute se sabu u gelea ko fe wire ka do yama do fane bala karamoko muso bora ka fo demsenu ganke de ko dona e demsenu ganke de olu plasra bokaye na foroko ali era tse ka gafe kalankana ke ka demsenu kalan la tuma do la avec karamoko yere ku masuli kalande wonye koro
21: o famuna la wale siaka e hakilna yere la wale siaka yana ganyo mbila marabaho an fi na farafina marabaho kan ka fero djuma bla 5 ans wala sa an yere ka kan u ka se ka la kalankana so kono kasro gelia bere masorala
23: bele bele mi ba la folo bonye ka di anga kama ina fo kanto a misalima e djume ni ba e ka fo francikana ni bakalore avec mala minu be sir electrique Français de ta fo coefficient 4 la otuma klena bamanankan yerete jate yere bamanankan be jate linguistique de fait coefficient 2 ou coefficient 2 fana la fankle ne betike ko ke bamanankan wa ira ka fo anni momi makan yere me iletikele do ka fo kwali bise ka baki soronga ni anga kimeni la baminu beke demsenunka kurunga yirula ka fo ko nu makan nu kalanga nyo bise ka examen je wa ko sebe nga o fana dombala te dore karam minon ka blam ko singa ni gafe ko fo anga mominu be sebeni anga kauna o kadun kala un program na o fana ka jati mino wala sa ko ka singoro ma do sebeni na halsa sabu mo be sebeni ke nu dom ko durante atesa ni jamana ye anga bara minun ke anga kana ka ulu dom program na sai bai ka fo abe chesri di mo ma fanga be franyini ni ka halsa don ta o fana be boye ani ka kuma datun Atenye min ko fefefe oye musaka kodo ye musaka krenkerne do de gabla anga kan kalanin kama aninka kan kalambaga ugere se de koronjo no make abeke tokaje
21: la wale siaka afamuna ini cheko sebe so nan kan kanin kalu bele jelen jabi
23: amni che awere ka danela
21: kala so sira jemo kala me bahaw awni cheko sebe awka tumot malamilila ba wakli jigi ka foko babut metalike ayre ka kaun lakalin de la anka kala so kono ayre ka kaun lakalin be tablo jumen kan yalla gafe be sorowa wala sa ka se ka kaun lakalan ka soro gele abere make marba bi se ka munde ke wala sa anka kaun ka se ka lakalan anyema anka mugolile la wale shaka yununu ni kalu bele jelen de jabi apse ka jemo kono la soro kokura anka bololo sira fe ma tomi rfi tomi fr walma anka facebook san fe aw kambe do kongore ani babu were
2: Aboraka
0: Aluni ngura antulube irifidela nege kanyeta ani mulumla osela bamako ani Dakar
3: Bintu Cisse
0: anka kuna funidi kene nyimba kuruba ufle ambe okene mi ndabo yere ni politiki kumaye Senegal wasade uye saria ta biura nyina ka nyini maraba ufe okuka na follow nyefo declaration du patrimoine u dondola ni u botola afuruba baraula wasade nkeme ani bisabani saba de yuka jendi okola salif sakano gotumbe anye wasablona kabini biso madanya obena atanye foli soroda kuna kitiko kuma fana anka kene nyinka lagini hatlina fola Bella ba kakiti tumbe sena diksin kiti sola o senfe jigina kiti tagala ye san kilin kaso nyangili de lanyini akama ajabi umanko nonondo rabado nata malila bi bamako kiti soye Mohamed Yusuf Bachili Rashbatch ni Rokia Dumbuya tata Rosvi Cher Nyangi ni san wulum vla kaso ye san sababere ube jurudon ula nga ukalafa sabaka uko ube tana koye sosoli kiti sola auni ura wa audanse kukurala ikontu meka fo nyana chogomina bakurubaula ko Senegal wasede u benaka ka yelemando saria sumba saria simbisaba ani wulun vlanana omimba jira ko jamana nyema wasabolo nyema ani marabaka jekulu takaka akukasoro dantege obeke udoni nu ubo wahatila ujoyoroula wasade keme ani bisaba ni nduru minu yetalike abaraula ubi keme ani bisaba ni saba de sona okoma aflayuba nga Salif Saganobo wasaden minu yere yu ban u yu sinsin mu yere de kan
4: bintu wasaden cherno alasan savile ulu doye ale mason ka kalata akwale hakila paste wasaden kala nyini te ka jelenya anitlenya don jamana marachola cherno alasan sal ko kabini furku furku donna Ousmane Sonko ani basiru jumay fayche ko paste wasaden mbeka fere beke wala sa ka ko gele yabulu ale ko paste wasaden filawere ulu ya jira kul be basiru jumay fay de kokoro madon jibi sisi ulu doye ale ya lanyini jamana kuntigi fe aka wasabulonchi maraba jikulu fan maraba ko fan fe kiriko ministre maître Moussa Sarr de tumbe wasablona ale ko jamana kuntigi ya lanyini wasablon nyemko ali maraba jikulu wa nyemko ulu fananka ukasoro dantigi kalo saba u donwati fangala ani kalo saba u boliko fangala maître Moussa Sarr kafola basiru jumay fay ko bololo fe dantigi li o kan ke seven de kafara a seven kan minum bebla wasa estaria somba ko si kiti bulonye ko jamana kuntigi kala ta wati la cheboka ulu donka seven ko parce que wasa de mentunye ni sara la nyini ne ke noye Amadou Baye ale ko uluma banja mana kunti kala nyini ma ako sisa mintora aka sara ni la wala ya cliché gin ko no bintu wasa de keme bisabani dur de tumbe wasa blona keme ni bisabani saba ulu sona ile mani nin kake fla ulu de yobon bintu
0: ini che nya fole ula Salif Saganogo a Senegal halisa do farala taji songo kan kabini sibridon temini adremetan induru de farala gazwal songo kan ora abesan 600 keme ni biduru ni duru de la essensi wabesan keme ni bi kononto ani shegina adremetan fila o de farala ale songo kan
6: RFI
0: La Guinée haklina fola bella baka kiti sigla bi tenendo kona kiri kasobo kiti sola dixin o senfe jigina kiti tegela ye sankile kasola doni la nyini de ke akama nga aka la fasa baka uye ala nyini aka labla note ko kaso juruka don ala bella ba jalakilendo o kumakan jugu foli la kona kiri imamu ba Mamadou Saliou Camarama afanta konde kala salido kabon kona kiri
7: bella bala kiti nindo Aka ngeira ka kiti telala kwa kantra te kona kri mambama na Mamad Saliou Camara di kwa madar na linkela kwa no sebeli men fanankela kwa mala wuli na nimma note kwa mala wuli toti nimma wa mamiri ni molbulu nyamema diksin jamato la kiti telano amaka slakande kwa bra toti ngeni kan ni na ninkan na se kona kri mambama ala sebeli do no fe Facebook fudu babololoka ninkono ma jamato la kiti telaka la ngini kiti telafe ko bela basu nya folote ko suni ndolindi Kwa kiti tela ye nyangili beakan, kwa ye sankile nka soke ni nkudo. So la bato menke ni Mamad Saliou Camara di. Wala sebe menkara na kiti tela bulu, waka nya iraka, kwa dende ka bela bala sebe li meni ira la furuba bololo sanfe. Kwa koro kaka kilisi ya manufana masron, kana abendi nkuma. Kwa kwa ni kwa lebra dinye kwa kwa dina nye mola di. Kwa ya la ngini na jamana kanti lufe, ani kiti tela lufe, kwa ka dinye ke bela bama, kwa ka labla. Bela bala lafsalal fananka ira kiti tela nyana. Kwa bela babra ni misani nkuru. Kwa teni nyo mbreke la uko. Kwa la la ngini yele, kwa bela ba ebla kwa kana bla kasula. Kwa la kranna la di, kwa demba ya chile fanayadi. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Telefoni ba fila nyoko nyanameni fe ndrogu marfa kiseo olu de yela kasobondo ukono inafo kenyoroba malila o masorola segesegeli udesinfe kasobondo ukono kafara ukan fura minu wakati temena medikama pirime fanasorola kaso diumbulo marabaka uko ubena atanye ni nyini ni uye segesegeli uye sa kasobondo ukono mali jamana ukono ni mina munu menena olu dagalente kaye kasola diumbulo Malila halisa bi sanwolum la kasola don ani san saba were kaso juru o nyangili de bina Mohamed Youssouf Bachili Rasbatch ani Rokia Dumbuya Tata Rose vi Sherkan Bamako kiti sofe o nyangila o nyangili kundo ye maraba khaw mankutu tnyanina o ka dantegli do de koson jimukan do simfe iko grand dossier o flabe yere tumbe kasola a kabini samba fla ni mugan ani saba mamuna sanogo bi kiti tegela o ka jabi ni jigina kiti tagala kala nyini majanja ya nyokona.
9: Oyera lo bintu utkalot leta ani kelentemele jigina kiti tagala tuye santan kasoladon ani wa binan nishegi amandi nyangilile la nyini kaya rasbachma meyerozo visherye aye santan kasoladon la nyini kaya ngako sanduru juruka don ara ani sefawar wa binan nishegi sarali bi kiti jabira kiti tagala uyo santan kelene kaso nyangilid ben rasbachne tata rose visherkan wabina sanwolon flake kaso san saba kaso juru bina don ora amandi wa bina ni shegi sarali bi fara o nyangiluka o nyangira ko ye fara nyokon kan wali juku ke ani ko ye jamana na marabro man kutu chen o nyala o jala ki kundo kera o ka dantike lu ye jamuka grand dossier fan son ogbele ali ni courantike ko juku kan rasbach ale tu ya fo ko mali ministri nye makoro sumelu bube maiga kasayati gbansanyi kwa fagara lu bintu
0: mai obena ta la fa sabaka ko obena ta kana ko yeso soli kitisola
9: anye kuna folia munu soro ba jira ko rasbaj ka la fa sabaka maître jaway sidibe ko lobina ni kitin jabi soso so soli kriso ba nyema ako olutu ye ya langini mo fla nunu kana segi ka kiri tuguni ba o to kirira ka ban nga ko kititigala mason o kauka langino sabati bi fana seria ba jira ko sidé tondo mbora ka chaya ya sa kataka o ka je kulunye ma ko koromadu serewero ya la se afp kuna foli di ko bi kiti senfe jigina kiti tigala ya fo ko rasbach ye farati loye lona teme fangama o kama akaka ayoro ka janya bololo kuma yoro ani aradu sura
0: maimuna sanogo ka nye foliu efela baban chiu ye surasi woro labila baban chukulu nye yere deye ni la selike kunu ayada kanko surasi jogini udido CERC DU sigini noya olu doye uka labila do labo kidal katakanu ye gawo kene ya sola Niger jamana na MPLG jatige wale kela ubina sorasi uka daka yoro flakan okela sege din jamana kokodugu ya mfafe ache marfa chigi uka fola kusela ka sorasi tan aninduru de bone unina aninka wulum la mandimi kunafuni ya ula hawasira konyi mbinka nikela jumadun sokomada jona defe
6: Jati Bintu, Binkani Nunu Tigia Tara, Mouvement Patriotique pour la Liberté de la Justice MPLJ de Fe, Sibiridon. Uyo Kuma 70 d'Antikeli 7 Dokono, Uka Bololo Siraka, Umikono Uba Lase, Kwa Niger Sorasi, Kuye Niger Sorasi, Tanduru de Fara. Uka Fola, Kuye Finitiki Uka Yoro Chama de Goshi, Inafo Garde National, Kadaga Yoro, Ani Polisi, Gendarmu, Walima Douani Uta. Ube klaka waso kuye minen chaman chien ni ka tani surasi mobili ni marfa dobye. Niger surasu ma fenfo o jate uka. Ni ya san flaye ni mbambaka chikulu nunu beka binkani walo uke Niger ni bene taji temesira kan. O janyabita kilometri ba flala. Fevriye kalo temene Niger surasu usira ka kulu inka binkani wale do kumben kuka taji kolon kisi. Kulu inku ka lanyini ye Niger kasegi beje fanga kono wako olube ka jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum kokoro madu ominka fanga dafrila san bafla ni mwani saba sora soufe.
0: Ini chenye foliu la hawasira edo ikungo jamana na ebola banabe ka fanga soro ka tafe aye mwko bafla ni keme saba nyokonde faka kalu saba kono ebola ama ni nyokon kasarake edo ikungo ka tariku kono folon dinyotomba unika demen bulufara nye mwko deye ni lasilike uniko bananyinka tilinka mwko mine wa Mamadou Diallo ko abese ka mwko faka sanga bisaba ere kono.
8: Toni nyemoka ya kajoro yiraka bembundu buyo ebola bana sukukura ni yirwali la RD Congo jamana fanchama nkono. RD Congo maraba waka jatimine labana, karu saba laba nununa, ebola bana yera marawaro di kono, kabini bana nindamine na. Ni wati la sementi ya raku ebola bana yi mwak nani keme nani ani bi nani ani lulu de mine. Uluchema mwafla keme saba ani mwang ani lulu sara. Sidisi noe farafina tomba kabulu faramie kene yako kuna kafola, karu saba dron kono, do farala bana bagato hake kasi yoro urumbla, wasaya bagato bita si yoro luru. Ninyo ontu madirika ke RD Congo jamana kono. Diyan kene yako tomba uwe Mesi refana kafola, sanwafla tan anishigi ani sanwafla ani mwang, RD Congo jamana kore anfana, ebola bana tunye mwa saba, keme saba ani bishigi ani kele ni mine. Nga, ulukema, mwafla ani kemefla ani bikonondo ani konondo le nintani yala. Hakili jigina bundi buguye ebola bana kise kura ni yera mekaro temenindi la bunyadugu kono. Niyasu nye tan ani urumfla ye, ebola bana ye yera RD Congo jamana kono. Kakeni OMS ye kunafoni ya minu kiari, bulu chifurafu ima soro ya saka ebola bana sukura ninkele. Nga, fero bisi inkan, wala saka fura soro ala tili ala.
0: Senegal tolantanko ñenebo cekeda Federation Senegalaise de Football ye la jere karabalendo sigi bololo sirafe bi babu daw ye talike Senegal ka waraw digen karamoxo kola selectionneur Francis ni Senegal jamana de Patrick Vera de toxobe ka fo papa buna jaw norobilali la waraw ñamayala sereyawla Patrick Vera sera Senegal jamana kono bi tenendo ñi yere la sini FSF bena la jere do fana sigika kobe preprela tege nyindegen karamoko kola wa papcha uyerebe ka Senegal FSF nyininga francs fa million kemenani animugwan ni saba sarali de la awni chela malila ni medan sigi anka kuna fundi kene nyu fanfolola sangata anifla de dala nege kanyeta animurum laka johin jilor ani fatala fatik marala
3: bintu sise
0: nataula amena hakilina ula sorosani doni awye oluminofobi kene kuma be awbolo kene kam amesoroka kene nyunkunche ni kalanso siraka jimukaye gani ni mbeche sigida nyeta hadu
3: sigida nyeta
0: ka dugukolo la nimaya kokurala ka jigiya sementia ode ye nyina ja keleli la jereba COP 17 babuye la jere nyimbe damine bi utkalo kile tan ani wolombla abe kunche akile mukan ani shegi ulambator mongoli jamana na nganjoyi na Senegal jamana la fatik marala senegalaw ani baga maralaw mani la jere manko no wala sa ka fero blasinka la le chadu kreta la bon join kauma anku ka masala la soro
5: kake bagamarala ani senekela ye ni wati yelema kumaina oteta fere jonjon do soro liko senekela do ka fola ni anye join ya senekela uye na faware soro dugukolola we manyandi no be wule ku jacher join duguti edouard jainko ko manya be uluta bulu yere dela
10: tos bi mom ci mam lañ ko jele bele
11: anye manya ku soro tiyaye anga makoro bulu samiawo samia ambe bagam balu furo do kono abatu dugukoloka lafia manya ye fere ye kaseka dugukolo yere deme kabalo aferema wala sa senefe nyumon fanaka soro wati mi ni senekera akoro
10: beto do amfo budara
5: Afleni ye ukene indi kanta. Abunya beta hektar ba chama andila. Bagan, bagamarala u ani demisen u. Ulu bere beni yoro intonobo. Paul Jaiko, kabato, bagamarala uka uka bagan yoro kilindo.
12: Na ebu jote ya, anjena aldunya
13: omu. Samia manase, bagamarala u dota do uka bagan be yoro miyere la. Wa, do fanambu ka bagan bula kata aforo nunu yoro la. Ona faka bon ambulu kujugu. Sabula, nim samia wati dedon. Bagamarala u doka bagan beto kun uka do kono. Yoro do de bela ben, wala sa bagan nunu ka bila o yoro la samia la. Ubeto o yoro de la fo samia kaba. Imana yoro sene ibe na fachama sorala
5: wala sa beka seka manyan tonobo asigilendo saria dourika Paul Senbe udo nyefanye
24: il nous faut nécessairement avoir ou mettre les
25: bêtes faut anga yoro jonjon de soro anga bakon be bla yoro mina aya latige ko beka doni di ika furula ni mo mi yere ka furu be sorola manyan kono samina benkan fere mi yoro were ka di otigima aleka sika seneke akobe bonyo encore de wala saka yoro usugandi kubla manyana fele bode bike oduje bebe faranyo konka ka yoro fu yende fanana demain fana be blasinka
24: ensemble de cette situation
5: manya be dugukolo baloko sebe seneke lauka fola ukama polisenko mwaminu banaka du manya fereina ulutai ni misai
24: on constate de nous
25: aya jetmene ka fo mwaminu banaku ka furo bla manyana uluka furo nyelite en tabu wa uka senefe unfanate auntabo were kama salon chaman sigina uko kadwala
5: ote Pierre Michael Jain Felaye aleko manyan tonobi se bagamara laudima kateme seneke lauka akoni wati yelema inkama kofen yereteka soro senela ble
26: le termo
27: mungolo senetaka dogon sisa ola manyanko otonobe bagamara laudika kateme on seneke lauka na fora sisa koni kanga furodi akake manyaye yasa bagon kabalo akono sanfla neteba ngango ni badon kana fabe bagan tiki kankateme ne
26: qui va en bénéficier.
5: Bibina, manya noe jacherie, alebeka join dugukolo tanga followati yelema kololoma. Senegal nyeneli chakeda mimbi URD, aleka jabi dobe o sebentia inafo uyanya fanye tugumi. Wa, fere nyuman dofana, mimbeka koto nyogontala anisigi nyogonya nyuman sabati, senekela anibaga marala uni nyogonche, join dugudunga fola.
0: Lalaisha Dukurie ka laseli usiginyo ko ka bon join Fatik Marala assistant amena o haklina o delame o yo olumino fobi kuma be o blokene kan Musa Alukubaliye oludo tomo o flin
14: Chari president adminke o kain pointe benni kelen abo ni bembe jamana kono e ba development ben meni bente tasro pointe se ganya bo jamana kono ambola kai mo chama fana labla la grace no fe mo koin hakil no nyuma menna mala la ni bembe se ga ke fransi nani president che ka me ko mala la adente me
15: moti kaso kana ni mo ko nyoko kaso mai asik se masara ki makan allah bla sisa e fransi nayi ki bi para ke jamana nyuma kono ya fakai me ya familo ya fanyela mantere ka fanga sino bela jene no kodun kasura adna sora utna siga ke arke kalatara abika fanga reto gele ebulu meno bukena ma ubona to ngun kando tika tika abika sabe ka fanga don dima adna bla kunyule ngasise marta tika fu ye charge mala kan tuni
16: fanga mara baga ni sina tirani e ka baraka jamana kono abigele ya fo sina ka kira le sina ya koroti ka foko ibika jamana juguyara obe ibati juguyara farafinya ajatimina mo min ba le ka fanga la gushika fo amasika nike amasika nike abidusulo dima masaba mi re jenda mo sina bara sitare ya ka sinayo me abe wala ba foi garo me anga farafin jamana nyemo numba se kale yoro nu famo
17: niye negata ko gwangola niye nega bla ko gwangola fangasna ko kaltembe onfe farafina kerengrene yana osidanto ye fangasna ko min kire onfe fangasna ko ni o kany ka sola gata be kene malaka niye ne ko ni maye ko ni niga parce que bop ma menega togo togo bop ma kan dumani fomi be jamana do aglisigi be ba ye ka foko nyimi bi doda ibna sikse masara bla ko min flesa abina vaya sidam ne europe jamana ola sa
18: Zuzi kana boka bla kwa mafuike election sera ukati seka presente tijan cham fana kabu gere ukali fana tiseka presente aha togo fana e bene fana okele no makaya togo fana okele no makaya opposant munu bise ki gere ika fangara ki ika fanga fenge katiki mina kado kaso kono nolu fana e fanga soro olu fana bitlatu munu katajuru sarabere luta ka lauka o demokrasi lo ba onfe farafina na yao fasad lo kwa bala chentara
3: bintu sise
0: mba wakili jigi anga wakona funindi kena nyemba kuruba dola Senegal wa sa diunye saria tabi wana danyina kanyini marabako fe ukuka na flu nyefo declaration doeba trimuan uduntola ni ubotola furuba baraula wasadenkeme anibisa banisava de yuka jendi okola wala kasalif saka nuko ka nyefo li usoroda kuna kitiki ukumafana anga kena nyinka lagine hakili na mfula bela baka kiti tumbisi na diksin kitisola osenfe jigina kiritagela ye sankili kaso nyangili lanyini akama jabi uyere manko nindo arabado nata malila bi bamoko kitisoba ye Muhammad Yusuf Bachili rashbat chini drokia dumbuya tata rose vishir nyangi nisangulo mla kaso ye sansaba were ube jurudon ula nga ukala fasabaka uko ube taka wena natakana koye sosole kitisola kasasyon amikine nyunku nche sisa ni kalanso siraka njemukanye ue talike anka fakon klani deka salif saganugo kasanga tanje mukan korolendo awka donko choro ngom de tege tumbene ge jurula ni alama basike amenyo kon soro sini ni wakati kelena onichi
19: awna jemkan lami oye korolendo
20: kalanso sirakan
22: salif Sahanoko.
21: Kalanso sera jemuka la mibaka on nisyon delendo kaula soro kokura auka jemuka inkeneka. Bi, babo bena talike anyere kwa kan lakalendela anka kalanso ukono. Frafina jamana chama ukono marabaka ya damina ka anka kan lakala. Yala, gafe ube soro kaseka anka kan lakala wa. Gila jume soro anka kan lakalendela. Fere jume mbiseka sigisenka walasa anka kan kaseka lakala. Kasoro gile abremake amena baroke ubabu deka walasa ka famu ya jonjon soro ola anye wele sama lawale siyakama alibika mandeka lakala malila. Kafara ukan kajatu kamara alifana be kan lakala Senegal. Amena fana ka hakil nasoro au bisimila kanso sila jemu kankine kan kam hole le bambolo nege jurula kaba noye lawale shaka ye kabo malila alebe mandenkan lakana abe poyuke ane zero abe ulu bele jelen sebe lawale shaka ini nyantuma
28: amba awni yentuma
21: ajara ni kosebe ki la soro anka kalanso sira jemukan kenekan ibismila
28: ah
1: awre ka fo aka wulila angana ahakina di ka dogo kumpana
2: ngini che obina janye kosebe lawalesiaka antabla kasuma lawalesiaka mbi anyafo damina na ibe manekan lakla yala bibi na manekan lakla ni be tablo jumenka malline
1: malla mandenka lakrani be ka bo ayere la doni ngo kabe ka bo ayere la obatu angasiki anko doni ka ajiramboro mi kabini ba klini kime kontoni bi worosauna malikele ka ireta ira ka foko fo kalanga kanga kauna UNESCO demendo la mali marabaka gure kanda madota kana nuye nga gelea miseni chama ira gelea una na ye fanga dafiru kala fo ira mabana na wati mino kera fo ba klini kime kontoni biulo la sauni odun fana yasoro kalan kalan ni bara fɛn fɛn bɛ kɛ an ka kan na kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛw de tun b'u u senkɔrɔma don i bɛ taa ye k'a fɔ kalan ɲɛsinnen de don tɔn dɔw ka laɲini ma walima baarada dɔw ka laɲini ma nka a kɔni yera k'a fɔ ko denmisɛnninw sen ka don kalan na i b'a ye k'a fɔ bamanankan a bɛ ta faransikan kɛrɛfɛ nka min bɛ fɔ k'a latigɛ kosɛbɛ bamanankan kalanni kun tun ye faransikan de ka nɔgɔya kalandenw ma donc bamanankan kalanni ye o daw sagon fɔ an bɛ don min na i ko bi kan nunu yɛrɛ forobayala k'o kɛ forobakanw ye jamana ka kunnasigikanw nka gɛlɛyaba min bɛ sisan ni n ko ko n b'o fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na porogaramu na i b'a ye k'a fɔ porogaramu min bɛ kɛ premiere année la n'i ma farati i b'o porogaramu kelen de ye fɔ universite la o kɔni o de gɛlɛyaw bɛ san karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ an bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ kan na donna nataw la an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin o ma nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabisi ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni ninnu ye nin kalansen ninnu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sanfɛ kalansow yɔrɔ la
2: yala i be fɛ k'a fɔ ko gafew de to sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa
1: gafeko bɛ gɛlɛyaw la gɛlɛyaw ka ca nka gafeko b'a la gafeko ye yɔrɔ min an b'a ye k'a fɔ baaraba caman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan i be taa sɔrɔ u kɛra kanw kan an b'a ye k'a fɔ baara fɛn fɛn kɛra kan nu ka kɔsa in na caman kɛra ka bɔ gafew ta minnu bɛ faransikan na walasa ka na faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minnu bɛ ye kaban k'olu bɔ kumakan na k'u yɛlɛma k'u kɛ sɛbɛnni ye i b'a ye baara caman de kɛra o yɔrɔ ninnu na o de ye a gɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gɛlɛya in de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalanni nafa b'a la nka fo fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw na gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na ka fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la
2: lawalesiya ka n y'a fii cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ale bɛ senegal jamana na senegal kɔrɔyan fan fɛ ale fana bɛ kanw lakalan a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin ka na
4: an bɛ langue local minnu na kala kɔmi an yɛrɛ ka kan an b'u lakala ekol minnu na cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ parseke min ka a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mun mɛ mana fɔ k'i b'o o kan na kala denmisɛn na a ma nɔgɔ kɔmi anw fan fɛ yan an fulakan de bɛ fɔ yan te ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛ tɛ ekol minnu fana kɔnɔ denmisɛn minnu bɛ yan a caman bɛ maraka de fɔ ani bamana mɛ kɔmi yan an bɛ mun na kala ekol nin na yan o ye fulakan de te fula nunu b'a mɛ mɛ marakaw ni bamanaw nunu u t'a mɛ an na problɛmu ye o de va nɔ tɛ dokumanw b'a la a bɛ denmisɛnw bolo a bɛ e yɛrɛ bolo nka n'i tɛ kan mun mɛ puru i ka la kala denmisɛnw ka faamu a ma nɔgɔya solution ye mun ye
2: o fɛɛrɛ ye mun ye
4: a fɛɛrɛ ye mun ye mɔgɔ si i bɛ kan mun mɛ u k'i bila o dugu kɔnɔ o a bɛ nɔgɔya solution ye o de parceke chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan nin mɛ an ka to nin klasi la ni klasi a ma nɔgɔya il faut tɔw ninnu fana ka a essaye k'a fɛnkɛ mɛ essaye nin a ma nɔgɔ parceke dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka tɛ ka cogo ɲa la parceke n'i tɛ kan mun mɛ pour i ka ala kala a ma nɔgɔya solution ye o de kelen si b'a la n'u mini i bila ila yɔrɔ la i bɛ kan mun mɛ ok a bɛ nɔgɔya o de solution.
2: Nga ya fo yala awbe gafew soro gafew babolo ina ni o livre ye gafew babolo ina na zika demsenu la kala mana ke kelo chogo chogo walanda miye abse kula kala gafew dafalo babolo ina yoro lawa.
4: Yo dafé bambolo parce que la clan nimbe dépasse à damina fa abé bayoro mona bébé livre ni na
2: abé sabéné mé flacande là
4: mais rien que abé sabéné mé flacande là mais problème yé mouné kané des problèmes parce que ni té kam mé pouri kala kala wonno
2: et
4: té ka livre ta ka kala surtout ka à kala demission ma
2: kajetu kamara ika kala ndéwul ndébi ké réfélé ni watina
4: avec récréation de la yo
2: na sizan kajetu amba fuyé ini ché kosobé isona nganka welé un anga ñin kala nono jabi ini ché kosobé wala kosobé
4: d'accord inshallah inshallah merci beaucoup ini ché.

0: Soronga ni anga kimeni lava minumbeke demisenun ka kurunga yirula ka foku numa kanenun kalanga nye useka exame je wakusere. Nga ufuna dumbala te dore karam mineunka blamgo senga anye gafe kufo. Anga mwa minumbe sebe ni anga kauna ukadun kalam programuna. Ufana ka jati mine wala sa mwa uka singurama do sebe ni na halisa. Sabu mwa ube sebe ni nge nu do mwa durante atesa. Ni jamana ye anga bara minu kera anga kana ka ulu don program na sa iba ye kafo abe chesri di mwa ma fangabe franyini ni nga halisa donta ufana be bwenye. Ani kakuma datu ate nye minko fefefe uye musaka kodwa ye. Musaka krenkerne do deka bla anga ka unkala ni kama. Ani ka kan kalambaga ugere sebe koro jo no make abe ke toka jere.
1: Lawale siyaka famuna ini cheko sebe iso nanka nkanyi nikalu bele jile njabi. Kalaso sera jemu kala me bahaw awni che ko sebe awka tumot malamilila ba wakli jigi ka foko babu tumbe talike ayre ka kaun lakalani de la anka kalaso kono ayre ka kaun lakalani be tablo jumenka yalla gafe be sorowa wala sa ka se ka kaun lakalan ka soro gele abremake marba ko bisika mundeke wala sa anka kaun ka se ka lakalan anyema anka mugolile lawale shaka yununu nyini kalu bele jele nde jabi apseka jemu kono lesoro kokura anka bololo serafe ma tumi rfi tumi fr walma anka facebook sanfe au kambe dokungure ani babure
2: aboraka aluni mura altulube irifidala nege kanyeta ani mulumla osela bamako ani Dakar
3: bintu sise
2: anka kuna funidi kene nyimba kuruba ufle ambe okene mi ndabo yere ni politiki kumaye Senegal wasade uye saria ta biura nyina ka nyini maraba ufe ukuka na follow nyefo declaration du patrimoine u dondola ni u botola afuruba baraula wasade nkeme ani bisabani saba de yuka jendi okola asalif sakano gotumbe anye wasablona kabini biso madanya obena akanye foli soroda kuna kitiko kuma fana anka kene nyinka lagini hatlina fola bella ba ka kiti tumbe sena dixin kiti sola o senfe digna kiti tagala ye san kilin ka so nyangili de lanyini akama ajabi u manko nono ndo arabado nata malila bi bamako kiti soye mohammed yusuf bachili rashbach ni rokia dumbuya tata rose vi cher nyangi ni san wulum bla ka soye san sababere obe juru don ula nga ukala fa sabaka uko ube tana ko ye so soli kiti sola awni ura wa audance ko kurala iko ntumeka afo nyana chogomina bakuru baula ko Senegal wasede mbena kan ka yelema ndo saria sumba saria simbi saba ani wulun vlanana omi bajira ko jamana nyema wasabolo nyema ani marabaka jekulu takaka ako kasoro dantege obeke udoni nu ubo wahatila ujoyorola wasade keme ani bisaba ni nduru minu yetalike abaraula ubi keme ani bisaba ni saba de sona okoma aflayuba nga salif saranogo wasade minu yere yuban uyu sinsi mu yere de kan
1: bintu wasade cherno alasan savile ulu doye ale mason kakalata akwali hakli la paste wasade on kala nyini te ka jelenya ani tlenya don jamana mara chokola cherno alasan sal ko kabini furku furku dona usman sonko ani basiru jumai faiche ko paste wasade mbika fere beke wala saka ko gele ya bulu ale ko paste wasade filawere ulu ya jira kulu be basiru jumai faide kokoro madon gbcc ulu doye ale ya lanyini jamana kuntigi fe aka wasabulunchi maraba jekulu fan maraba fan fi kiriko ministre maître Moussa Sarr de tombe wasablona aleko jamana kuntigi ya nyini wasablo nyemko ani maraba jekulu wa nyemko ulufananka ukasoro dantigi kalo saba u donwati fangala ani kalo saba u boliko fangala maître Moussa Sarr kafola basiru jamai fay ko bolola fin u dantigi li o kan ka ke seven de kafara a seven kan minum bebla abwa saria somba ko si kiti bolonye ko jamana kuntigi kala ta wati la cheboka ulu don ka seven kono paste wasade mentunye ni sara lanyini ne ke noye amadu baye aleko ma banja mana kuntika la nyini ma akusisa mintora akasera ni lawale ya kleshe ginkono bintu wasaden keme bisabani duru de tumbe wasablona keme ni bisabani saba ulusona yile manini nkake fla ulu de yubon bintu
2: ini chenye fali ula salif saranogo Senegal halisa do farala taji songo kan kabini sibridon temene dremetani nduru de farala gazwal songo kan ora abesan sisan keme ni biduru ni duru de la esansi wabesan keme ni bi kononto ani shegina dremetani fila ode farala alesongoka
4: RFI.

0: Laginɛ hakilinanfɔ la bɛɛ laban ka kiti sigi la bi tɛnɛndon Konakiri kasobo kitiso la Dixine o senfɛ jiginna kititɛgɛla ye san kelen kaso la doni laɲini de kɛ a kama nga a ka lafasabagaw ye a laɲini a ka labila n'o tɛ ko kaso juru ka don a la a bɛɛ laban jalakilen don o kumakan jugu fɔli la Konakiri imamuba Mamadu Saliu Kamara ma a Fanta Konde ka laseli don ka bɔ Konakiri.
1: Bɛɛ laban la kiti nin don. A ka ɲɛ yira ka kiti tɛla la ko a kan traite Konakiri imamuba ma n'a ye Mamadu Saliu Kamara de ko a ma darin nanden kɛla ko a n'o sɛbɛli mɛnni fana kɛla ko a ma la wuli nannin ma n'o tɛ ko a ma la wuli tɔtiɲɛnin ma wa a ma mirini mɔlu bolo ɲamɛn ma Dixine jama tɔla kiti tɛla nɔ a ma kasila kan de ko a bira tɔtiɲɛnin kan ni nannin kan nase Konakiri imamuba ma a la sɛbɛli do nɔfɛ Facebook foduba bololɔ kan nin kɔnɔma jama tɔla kiti tɛla k'a laɲini kiti tɛla fɛ ko bɛɛ la baa suɲa fɔlɔ tɛ ko su nin dɔnin de ko kiti tɛla ye ɲangili bɛ a kan ko a ye san kelen kaso kɛ nin ko dɔ solabaatɔ mɛn kɛ ni Mamadu Saliu Kamara de o lasɛbɛ mɛn karana kiti tɛla bolo o k'a ɲa yira ka ko a den de ka bɛɛ la baa lasɛbɛli mɛnni yira a la furuba bololɔ sanfɛ k'o kɔrɔ k'a ka kili siyamani fana masɔrɔn ka n'a bɛn nin ko ma ko kɔni ko ale bira diɲɛ ko baa ko diina ɲɛmɔɔ la de ko a y'a laɲinina jamana kantilu fɛ ani kiti tɛlalu fɛ ko ka diɲɛ kɛ bɛɛ labaa ma ko k'a labila bɛɛ labaa la lafisalilalu fana k'a yira kiti tɛla ɲɛna ko bɛɛ labaa bira nimisa nin ko ro ko a tɛ nin ɲɔngwɛrɛkɛlaw kɔ ko ale la laɲini ye le ko bɛɛ labaa ye bila ko a kana bila kaso la ko lakaranna la di ko denbaya ti le fana y'a di Fanta Konde Konakiri RFI.
0: Telefoni ba fila ɲɔgɔn ɲanamini fɛn dɔrɔgu marifa kisɛw olu de yela kasobon dɔw kɔnɔ i n'a fɔ kɛɲɔrɔba mali la o masɔrɔla sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ kasobon dɔw kɔnɔ k'a fara o kan fura minw wagati tɛmɛna medikama pirime fana sɔrɔla kasodenw bolo marabagaw ko u bena taɲɛ ni ɲininiw ye sɛgɛsɛgɛliw ye sa a kasobon tɔw kɔnɔ mali jamana kɔnɔ ni mina minw minɛna olu dagalen tɛ ka ye kasola denw bolo mali la halisa bi san wolonwula kaso la don ani san saba wɛrɛ kaso juru o ɲangili de binna Mohamed Yusuf Bacili Rasbatch ani Rokia Dumbuya Tata Rose Vicher kan Bamako kitiso fɛ o ɲangilikun dɔ ye marabagaw mankutu tiɲɛni na o ka dantɛgɛli dɔw de kosɔn jemukan dɔ senfɛ i ko grand dossier u fila bɛɛ yɛrɛ tun bɛ kaso la a kabini san ba fila ni mugan ani saba Maimuna Sanogo bi kititɛgɛlaw ka jaabi ni jigina kititɛgɛla ka laɲini majanjaya ɲɔgɔn
2: na o yɛrɛ lo bintu ut kalo tile tan ani kelen tɛmɛlen jigina kititɛgɛla tun ye san tan kasoladon ani wa bina ni segi amandi ɲangili le laɲini kɛ Rasbach ma min ye Rose Vicher ye a ye san tan kasoladon laɲini kɛ nga ko san duru juru ka don ara ani sefawar wa bina ni segi sarali bi kiti jaabira kititɛgɛlaw y'o san tan kelen ne kaso ɲangili ben Rasbach ni tata Rose Vicher kan o bina san wolonfila kɛ kasora san saba kaso juru bina don ora amandi wa bina ni segi sarali bi fara o ɲangiliw kan o ɲangira ko ye faraɲɔgɔn kan walejugu kɛ ani ko ye jamana n'a marabagaw mankutu tiɲɛ o jalakikun dɔ kɛra o ka dantigɛliw ye jamukan grand dossier ra fɛnw sɔngɔ gwɛlɛyali ni kurantigɛ kojugu kan Rasbach ale tun y'a fɔ ko mali minisiri ɲɛmakɔrɔ Sumelu Bubey Maiga kasayati gwansan ye ko a fagara lo bintu
0: mayi o bena ta lafasabagaw ko u bena tagana ko ye sɔsɔli kitiso la
2: an ye kunnafoliya minnu sɔrɔ o b'a jira ko Rasbach ka lafasabaga maitre Jawe Sidibe k'olu bena ni kiti jaabi sɔsɔ sɔsɔli kirisoba ɲɛma a ko olu tun ye a laɲini mɔgɔ fila nunu kana segi ka kiri tuguni baw o tun kirira ka ban nka ko kititigɛlaw ma sɔn u ka laɲiniw sabati bi fana seereyaw b'a yira ko CDR tɔndenw bɔra ka caya yaasa ka taga u ka jɛkulu ɲɛma kɔkɔrɔmadon seere wɛrɛw y'a lase AFP kunnafoli diso ma ko bi kiti senfɛ jiginna kititigɛla y'a fɔ ko Rasbach ye farati lo ye lonatɛmɛ fanga ma o kama a ka kan a yɔrɔ ka janya bɔlɔlɔ kumayɔrɔ ani aradiosow ra
0: Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔliw efɛla banbanciw ye sɔrasi wɔrɔ labila banbancikulu ni yɛrɛ de ye ni laseli kɛ kunu a y'a da kan ko sɔrasi joginiw de don CIRCDU segi ni nɔgɔya olu dɔ ye u ka labila dɔ labɔ kidal ka taga n'u ye gawo kɛnɛyaso la Niger jamana na MPLG jatigɛwale kɛlaw bina sɔrasiw ka daga yɔrɔ fila kan o kɛla Segedin jamana kɔkɔduguyan fan fɛ cɛ marifa tigiw ka fɔla k'u sela ka sɔrasi tan ani duuru de bɔnɛ u nina ani ka wolonwula mandimi kunnafoniyaw la hawasira ko nin binkani kɛla jumadon sɔgɔmada joona de fɛ
3: Jati Bintu, binkani nunu tigia tara Mouvement Patriotique pour la Liberté de la Justice MPLJ de fe, Sibiridon. Uyo kuma sebentia dantikeli seven dokono, uka bololo siraka. Uminkono uba lase kwa Niger sorasi, kuye Niger sorasi tanduru de faga. Uka fola, kuye finitiki uka yoro chama de goshi inafo garde national, kadaga yoro, ani polisi, gendarmu, wali madwanyo uta. Ube klaka waso kuye minen chama nchien nika tani sorasi mobili ni marfa dobye. Niger sorasu ma fenfo ojate uka. Nia san flaye, ni mbambaga chikulu nunu beka binkani walo uke Niger ni bene taji temesra kan. O janyabita kilometri baflala. Fevriye kalo temene, Niger sorasi usira ka kulu inka binkani wale do kumben kuka taji kolon kisi. Kulu inku ka lanyini ye Niger kasegi beje fanga kono, wako olube ka jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum Kokoromado, ominka fanga dafrila san bafla ni mwani saba sorasi ufe.
0: Ini chenye folio la hawasira edo ikungo jamana na ebola banabeka fanga soroka tafe aye muko bafla ni keme saba nyokonde faka kalu saba kono ebola ama ni nyokon kasarake edo ikungo ka tariku kono folo dinyotomba unika demembulu fara nye muko deye ni lasilike uniko bananyinka tilinka muko mine wa Mamadou Diallo ko abeseka muko faka sanga bisaba ere kono.
4: Toni nye mwa yaka joro yiraka bembundu buyo ebola bana sukukura ni yirwali la RD Congo jamana fanchama nkono. RD Congo maraba waka jatimine labana, karu saba laba nununa, ebola bana yira marawaro di kono, kabini bana nindamine na. Ni wati la asementi yara ku ebola bana yi mwawak nani keme nani ani bi nani ani lulu de mine. Ulichema mwawafla keme saba ani mwang ani lulu sara. Sidisi noe farafina tomba kabulu faramie kene yako kuna kafola, karu saba dronkono, do farala bana bagato hake kasi yoro urumbla, wasaya bagato ubita si yoro lulu. Ninyo ontu madirika ke RD Congo jamana kono. Dien kene yako tomba uwe Messi refana kafola san wafla tan anishigi ani san wafla ani mwan RD Congo jamana korean fana ebola bana tun yemo wa saba keme saba ani bishigi ani kele ne mine nga ulukema mo wafla ani keme fla ani bikonondo ani konondo le nintaniala hakili jigina bunde buguye ebola bana kise kurani yera mekaro temeni ndila bunya dugu kono ni asu yetan ani urum fla ye ebola bana ye yera RD Congo jamana kono kakeni OMS yekuna fonya minu kyari bulu chifura foi soro yasaka ebola bana sukura ni kele nga fero bisi nkan wala saka fura soro ala teliala
0: Senegal tulantanko nyana bo chekeda Federation Senegalese de Football ye la jire karabalendo sigi bololo sirafe bi babu do ye talike Senegal ka waraw digen karamoko kola selectioneur Francini Senegal jamana den Patrick Vieira de tokobe ka fo papa buna jaw norobilali la waraw nyama yala sereyawla Patrick Vieira sira Senegal jamana kono bi tenendo nyi yerela sini FSF bena la jire do fana sigika kube preprela tege nyindege nkaramuko kola wa papcha uyerebe ka Senegal FSF nyininga France fa million kemenani animugwa ni saba sarali de la awniche lamalila ni medan sigi anka kuna pwende kene nyufan polola Sangata ani fla de dala nege kanyeta ani murumlaka Johin Jilor ani fatala Fatik Marala
5: Bintou Sissé.
0: Nataula amena hakili na ula soro sani doni awye uluminufobi kene kumabe awbolo kene kam amesoro kakene nyunkunche ni kalanso siraka jimukaye gani ni mbeche sigida nyetahadu
5: sigida nyeta
0: ka dugukolo la nimaya kokurala ka jigia sementia ode ye nyina ja keleli la jereba COP 17 babuye la jere nyimbe damine bi utkalo kile tan ani wolomla abe kunche akile mugan ani shegi ulambator mongoli jamana na nganjoyi na Senegal jamana la Fatik Marala Senegalau ani baga maralao mani la jere mankono wala sa ka fero bila senka la lesha dukre tala bon join kauma anku ka masala la soro
6: kake bagamarala ani senekela ye ni wati yelema kumaina uteta fere jonjon do soroliko senekela do ka fola ni anye join ya senekela uye na faware soro dugukulola uye manya di nobe wule ku jacher join duguti edouard jainko ko manya be ulu tabulu yere dela
7: tosbi mom ci mam lañ ko jele bele
8: anye manya ku soro ciyeye anga makoro bulu samia o samia ambe bagam balu furo do kono abatu dugukulo ka lafia manya ye fere ye kaseka dugukulo yere deme kabalo aferema wala sa senefe nyumon fanaka soro wati mi ni senekera akoro
7: beto do am fofu dara
6: Anflen ye u kene indi kantan. Abunya beta ektar ba chama andila. Bagan, bagamara la u ani demisen u. Ulu bere beni yoro yin tonobo. Paul Jaiko, kabato, bagamara la uka uka bagan yoro kilindo.
9: Na yit bujote ya. En general dunya
10: omu. Samia manase, bagamara la u dota do uka bagan be yoro miyere la. Wa, do fanambu ka bagan bula kata aforo nunu yoro la. Oda faka bon ambulu kojugu. Sabula, nim samia wati dedo. Bagamara la u doka bagan bete kun uka do kono. Yoro do debe la ben, wala sa bagan nunu kapila o yoro la samia la. Ubeto o yoro de la fo samia kaban. Imana o yoro sene ibe nafa chama sorala
9: be de amrando mabuba
6: wala sa beka seka manyan tonobo asiglen do saria dourika paul sen be o do nyefanyi
11: il nous faut nécessairement avoir ou mettre le
12: bas fo anga yoro jonjon de soro anga baon be bla yoro mina anya latige ko beka doni di ika furula ni mo mi yere ka furu be sorala manyan kono samina ben kan fere mi yoro were ka di otigima ale ka se ka seneke akobe bonyo encore de wala saka yoro usugandi kubla manyana fele bo de beke oduje bebe faranyo kan ka yoro fu yende fanana demain fana be blasinka
11: ensemble de cette situation
6: manya be dugukulo baloko sebe seneke la uka fola ukama polsenko mwomunu banaka do manya fereina ulutai ni misai
11: on constate de nous
12: aya jetmene ka fo mwomunu bana ku ka furo bla manyana uluka furo nyelite anta wa uka senefe unfanate auntabo were kama salon chaman sigina uko kadwala
6: ote Pierre Michael Jain Felaye aleko manyan tonobise bagamara laudima kateme seneke lauka akoni wati yelema inkama kofen yereteka soro senela ble
13: le terme
14: mungolo senetaka dogon sisa ola manyanko otonobe bagamara laudika kateme on seneke lauka na fora sisa koni kanga furodi akake manyaye yasa bagon kabalo akono sanfla neteba ngango nimbadon kana fabe bagan tiki kankateme
13: propos qui va en bénéficier
6: Bibina manya no e jacherie alebeka join dugukulo tanga followati yelema kololoma Senegal nyireli chakeda mimbi URD alika jabi dobe o 70 ya inafo uyanya fanye tugomi wa fere nyuma ndofana mimbe ka koto nyokontala ani sigi nyokonya nyuma sabati Senegala ani bagamara la oni nyokonche join dugudunga fola
0: La laisha dukurie ka la seli usegini unko ka bon join fatig marala. Sisa amena au haklina udelame au ye oluminu fobi kuma be au bolo keneka Musa alukulubaliye uludo tomo uflen.
15: Chari president adminke ukain pointe ben kelen abo ni bembe jamana kono e ba development ben meni bente tasro pointe se ganya bo jamana kono ambola kai mo chama fana labla la grace no fe mo ko hakil no nyuma meni mala la ni bembe se ka ke france nani president che ka me ko mala la bente me
16: moti kaso kana ni mo nyoko ni kaso ma asik se masara ki makan allah bla sisa e france nai ki bara ke jamana nyuma kono ya fakai me ya famlo ya fanyana mante ka fanga sino bela jene no ko don kasura adna sora utna sika ke arke kalatara abika fanga re to gele bulu meno bukena ma ubona to anu kando tika tika abika sabe ka fanga don dima adna blok nyule nga sise marta tika fu ye kar jamana ka tuni
17: fanga mara baga ni sina tirani e ka baraka jamana ko no abi gele ya fo sina ka kira le sina ya koroti ka foko ibika jamana juguyara obe iba tiki juguyara farafinya ajati mena mo mi ba le ka fanga la gushi ka fo amasika ni ka amasika ni ke abi dusulo dima masaba mi re jenda mo sina bara sitare ka sinayo me abe wala ba fu garaw me anga farafin jamana nyemo no ba se kale yoro nfaamu
18: ni yenega ta ko gwanwala ni yenega bla ko gwanwala fangasina ko kaltembe onfe farafina kerengrene yana occidentaux ye fangasina ko min kire onfe fangasina ko ni kan kasola ga tebe kene malaka ni yene ko ni maye ko ni niga parce que bop ma me nega to to bop ma kan duma ni fo mi be jamana do aglisigi be baye ka foko nyimi bi do da ibna sikse masara bla ko mi flesa abina voyage dem ne europe jamana wala sa bona voyage d'amener nana na tchado kofe iba ka fo tchad ni masuma bani
19: sikse masra la blala ane ko nga lo politique frère drone te jamana ko no dila na fatara be ref ne na blano la na fataro ko jamana ko ntira drone sikte ni ga mo blati i ka kan ka ya fa ala ko bela den ne ko ni ka yoro ya ma ya fa ala ko bela den ko fo ka ke blali bansane e ka lo jamana ko ntira la na fa makarane
20: afrique era politique era lo beteo o nyo lo fana kara Côte d'Ivoire Laurent Koutou Bago o yamana ka tana SCP ira kata juge kana boka bla kwa mafoike election sera o kata se ka presenter tijan cham fana ka bugere kwa le fana se ka presenter aha togo fana e bene fana o kelen no makaya togo fana o kelen no makaya opposant munu bise ki gere ka fangara ki ka fanga fenge ka tigime na ka do kaso kono no lu fana e fanga soro o lu fana bitla tumun ka ta juru sara bere lota ka lauka o democracy lo ba on fe farafina na yo fasad lo kwa wala tientara
0: mbaw hakili jigi anga kuna funindi kene nyimba kuruba dola Senegal wa sa diunye saria tabi wana danyina kanyini marabako fe ukuka na flu nyefo declaration de patrimoine uduntola ni ubotola afuruba baraula wasadenkeme anibisa banisava de yuka jendi okola avola kasalisa ganogo ka nyefo li usoroda kuna kitiki ukuma fana anga kene nyinka lagine hakili na mfula bela baka kiti tumbisi na diksin kitisola osenve jigina kititagela ye sankili kaso nyangili lanyini akama jabi uyere mankono nindo arabado nata malila bi bamoko kitisoba ye Muhammad Yusuf Bachili rashbat shini drokia dumbuya tata rose vichere nyangi nisangulo mla kaso ye sansaba were ube jurudon ula nga ukala fasabaka uko ube taka iwena natakana kuye sosole kitisola kasasyon amikine nyinkunche sisa ni kalanso siraka njemukanye uye talike anka fa kong klani deka salif saranugo kasanga tanji mukan korolendo awka donko choro ngom de tege tumbene ge jurula ni alama basike amenyo konsoro sini ni wakati kelena oniche
21: awna jemkan lami oye korolendo
22: kalanso sirakan
23: salif Sahanoko.
24: Kalanso sira jemuka lami baha on nisyon de lendo kaula soro kokura auka jemuka inkeneka. Bi, babu bena talike anyere kwa kan lakalendela anka kalanso hukono. Frafina jamana chama hukono marabaho ya daminaka anka kan lakala. Yala, gafe ube soro kaseka anka kan lakala wa. Gila jumambe soro anka kan lakalendela. Fere jumambeseka sigisenka walasa anka kan kaseka lakala. Kasoro gile abremake amena baroke ubabu deka walasa kafamu ya jonjon soro ola anye wele sama lawale siyakama alibeka mandekan lakala malila. Kafara ukan kajatu kamara alifanabe kan lakala Senegal. Amena fana ka hakili nasoro au bismillah kanso sira jemu kankine ko anka mole lemba mbolo ne gejurla kabanno ye lawale shaka ye kabo malila alebe mandenkan lakana abe poyuke ane zero abe ulu bele jelen sebe lawale shaka ini nyantuma
25: amba awni yentuma
24: ajara ni kosabe ki lasoro anka kanso sira jemu kankine kan I bismillah
25: ah awre ka fo aka wole la angana a hakili nadi ka dogo kumpana
24: Nini che wina janye kosebe lawale siyaka. Antabla kasuma, lawale siyaka ambi ya nyafu damina na ibe mandekan lakla. Yala bibi na mandekan lakla nibe. Tablo jumenka malla eno.
25: Malla mandekan lakarani beka bo ayere la doni. Mboka beka bo ayere la obatu angasiki yanko doni ka ajira ambora mi. Kabini ba klini kime konantoni bi uoro sauna malikele ka ayere ta ayera kafoku fo kalanga kanga kauna UNESCO demendo la mali marabaka gure kandama do ta kananuye nga gelea miseni chama yera gelea una na ye fanga dafru kala fo ya mabana na wati mino kala fo baklini kime kono ton biulo la sa unyo dum fana ya soro kalang kalani bara fembe kanga kanuna kosobe mgoore de tumbu usengoroma do bitaye ka fo kalanya jinende do tondo ka laini ma walma barada do ka laini ma nga kunira ka fo demsenu sen ka do kala ni bay ka fo bamananka abeta francikan krefe nga mimbe fo ka latike kosebe bamananka kala ni kuntunye francikan de kan noya kalandeuma don bamananka kala ni e o dausa kon fo ambe domine ko bi kanu no yera furuba la ko ke furuba ka onye jamana ka kuna sikon nga gɛlɛyaba min be sisan ni n kokun b' fɔ ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na programu na i b'a ye k'a fɔ programu min bɛ kɛ premiere année la n'i ma farati i b'o programu kelen de ye fɔ université la o kɔni o de gɛlɛyaw be san karamɔgɔ yɛrɛ de be k'a jate minɛ an be kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u be baara min kɛ ka na donna nataw la an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin o ma nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabusu ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni nu ye ni kalansen nunu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnena sanfɛ kalanso yɔrɔ la
24: yala i be fɛ k'a fɔ ko gafew de to sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa
25: gafe ko bɛ gɛlɛyaw la gɛlɛyaw ka can ka gafe ko b'a la gafe ko ye yɔrɔ min ɲɛ an b'a ye k'a fɔ baaraba caaman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan i be taa sɔrɔ u kɛra kanw kan an b'a ye k'a fɔ baara fɛnfɛn kɛra kan nu ka kɔsa in na caaman kɛra ka bɔ gafew ta minnu be faransikan na walasa ka na faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minnu be ye ka ban k'olu bɔ kumakan na ka u gɛlɛmɛ k'u kɛ sɛbɛnni ye i b'a ye baara caaman de kɛra o yɔrɔ nu na o de ye a gɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gɛlɛya yi de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalanni nafa b'a la nga fɔ fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw n'a gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na ka fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la
24: lawale siyaka n y'a fiye cogo min na ani ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ale bɛ senegal jamana na senegal kɔrɔyan fan fɛ ale fana bɛ kanw lakalan a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin ka na
1: an bɛ langue local minnu na kala komi an yɛrɛ ka kan an b'o la kala ekoli ninnu na cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ parce que nunka a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mun mɛ mana fɔ k'i b'o o kan na kala denmisɛni na a ma nɔgɔ komi an fan fɛ yan an fulakan de bɛ fɔ yan te ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛn tɛ ekoli ninnu fana kɔnɔ denmisɛnw minnu bɛ yan a caaman bɛ maraka de fɔ ani bamana mɛ komi yan an bɛ mun na kala ekoli ni na yan o ye fulakan de te fula nunu b'a mɛn mɛ marakaw ni bamananw nunu u t'a mɛn an na problɛmu ye o de va nɔ tɛ dokumanw b'a la a bɛ denmisɛnw bolo a bɛ e yɛrɛ bolo nka ni tɛ kan mun mɛn pur i ka la kala denmisɛnw ka faamu a ma nɔgɔya solution ye mun ye
24: o fɛɛrɛ ye mun ye
1: a fɛɛrɛ ye mun ye mɔgɔ si i bɛ kan mun mɛn u k'i bila o dugu kɔnɔ o a bɛ nɔgɔya solution ye o de parce que chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan nin mɛn an ka to nin kilasi la ni kilasi a ma nɔgɔya il faut tɔw ninnu fana ka a essayer k'a fɛn kɛ mais essayer nin a ma nɔgɔ parce que dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka a tɛ k'a cogo ɲɛ la parce que n'i tɛ kan mun mɛn pour i ka a lakala a ma nɔgɔya solution ye o de kelen si b'a la n'u mini i bila e la yɔrɔ la i bɛ kan mun mɛn ok a bɛ nɔgɔya o de solution ye.
24: Nka y'a fɔ yala aw bɛ gafew sɔrɔ gafew b'a bolo yen na n'o ye livre ye gafew b'a bolo yen na n'a bɛ se ka denmisɛnninw lakalan a mana kɛ cogo walanda min ye a bɛ se k'u lakalan gafe dafalenw b'a bolo yen yɔrɔ la wa.
1: Iyo dafe b'an bolo parce que lakalan nin bɛ depuis a daminɛ fa a bɛ ba yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ livre nin na.
24: A bɛ sɛbɛnnen bɛ fulakan de la.
1: Mais a bɛ sɛbɛnnen bɛ fulakan de la. Mais problème ye mun ye kan nin de problème parce que n'i tɛ kan mɛn pour i ka lakalan a ma nɔgɔ. E yɛrɛ tɛ se ka livre ta k'a kalan. Surtout ka a kalan denmisɛnw ma.
24: Kajatu Kamara i ka kalandenw de b'i kɛrɛfɛ la nin waati na.
1: Na
24: sisan Kajatu an b'a fɔ i ye i ni ce kosɛbɛ i sɔnna an ka wele an ka ɲininkali ninnu jaabi i ni ce kosɛbɛ o la kosɛbɛ.
1: D'accord inshallah merci beaucoup i ni ce.
24: Lawale Siaka nin tun ye Kajatu Kamara de ye ale ye an tun bɛ baro kɛ waati min na a ka kalandenw yɛrɛ tun b'a kɛrɛfɛ o de kama mankanw de tun bɛ mɛn a kɛrɛfɛ a ye gɛlɛya min fɔ ka kɛ marakaden ye ka fulakan lakala ko o ma nɔgɔ yala nin kosugu ninnu bɛ aw fana bolo yen na wa.
25: A bɛ yan kosɛbɛ sabu Mali kan kalan fɛɛrɛw tun ko ko. Ni kalan bɛ kɛ yɔrɔ la ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ minnu kan mɛn ko ka o kan kalan ye i b'a ye k'a fɔ misali Bamakɔ bamanankan bɛ kalan ye n'i taara Mopti yanfan ninnu fɛ u b'a fɔ ko ka fulakanw kalan Bajangara dɔgɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ sigida dɔw la karamɔgɔ ko sira fɛ karamɔgɔ tɛ kan dɔ mɛn i tɛna se k'a fɔ ko bozo ka taa fulakan ka kalan ka sɔrɔ a t'a mɛn ni karamɔgɔ taara yɔrɔ min na karamɔgɔ bɛ kan min mɛn n'a bɛ se k'o kalan o de bɛ kɛ o yɔrɔ mɔgɔw kun karamɔgɔ ko ye a gɛlɛman belebele ye a dun bɛ wagati janbɔ bi Mali foroba bara la mɔgɔ tɛ ka ta kan nunu yɛrɛ kalani yɛrɛ kama tugun. A bɛ kɛ dɔrɔn minnu bɛ faransikan mɛn ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara o kan a kalani bɛ kɛ. Wagati dɔw la karamɔgɔ wɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransikan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fakanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la. Karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnninw kan k'e de ye kodɔnna ye, denmisɛnninw kan k'e de ye olu bilasirabaga ye. N'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnninw kalan o la, tuma dɔw la a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ.
24: O faamuna Lawale Siaka. E hakilina yɛrɛ la Lawale Siaka, yani an ka ɲɔgɔn bila, marabagaw an fɛ yan farafinna, marabagaw kan ka fɛɛrɛw jumɛn bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kan u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la?
25: Belebele min b'a la fɔlɔ, bonɲɛ ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ. A misalima ye jumɛn? I b'a ye k'a fɔ faransikan na ni bakalorea bɛ kɛ Mali la minnu bɛ seri lɛtiri kɛ Français bɛ taa fɔ koefisiyan 4 la. O tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ, bamanankan bɛ jate linguistique de fɛ koefisiyan 2. O koefisiyan 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye. O b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛn i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali bɛ se ka baki sɔrɔ. Nka ni an ka kimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka kurun ka yiri la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka examen jɛ u b'a k'u sɛbɛ. Nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ ye minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan. An ye gafe ko fɔ, an ka mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an ka kanw na u ka don kalanw programu na, o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa. Sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ n'u dɔn mɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san. Ni jamana ye an ka baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don programu na sa, i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma, fanga bɛ fara ɲinini kan halisa, dɔntaw fana bɛ bonya. Ani ka kuma datugu, a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe o ye musaka ko dɔ ye. Musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanni kama ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo. N'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔka jɛ ye.
24: Lawale Siaka, a faamuna. I ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
25: Aw ni ce, aw yɛrɛ ka danaya la.
24: Kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ce kosɛbɛ. Aw ka tuma o tuma lamɛnni la, b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalanni de la an ka kalansow kɔnɔ. An yɛrɛ ka kanw lakalanni bɛ taabolo jumɛn kan? Yala gafe bɛ sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma kɛ? Marabagaw bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛma? An ka mɔgɔlilen Lawale Siaka ye nunu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi. A bɛ se ka jɛmukan lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ ma tomi RFI tomi FR walima an ka Facebook sanfɛ. Aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ.
0: Aluni wura an tulu bɛ RFI dala nɛgɛ kanɲɛ 17 o sela Bamako ani Dakar.
2: Bintu Sise.
0: An ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ, an be o kɛnɛ min dabɔ yɛrɛ ni politiki kuma ye. Senegal wasadenw ye sariya ta bi wura ɲina k'a ɲini marabagaw fɛ u k'u ka nafolow ɲɛfɔ déclaration de patrimoine u dontɔla ni u bɔtɔla a foroba baaraw la. Wasaden 133 de y'u ka jɛn di o ko la. Salif Saganogo tun be an ye wasabulon na kabini bi sɔgɔmada ɲina, aw bena a ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Kitiko kuma fana an ka kɛnɛ ɲi kan Lagine hakilinafɔ la bela ba ka kiti tun bɛ senna Dixin Kitisola o senfɛ jiginna kititagɛla ye san kelen kaso ɲangili de laɲini a kama. Jaabiw man kɔnɔnɔ don arabado nata Mali la bi. Bamako kitiso ye Mohamed Yusuf Bacili Rashbach ni Rokia Dumbuya Tata Rose Vichere Nyangi ni san 7 kaso ye. San 3 wɛrɛw bɛ juru don u la, nga u ka lafasabagaw ko u bɛ taga n'a ko ye sɔsɔli kitiso la. Aw ni wura wa aw danse kokura la. I ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko Senegal wasadenw bɛnna kan ka yɛlɛma don sariya sunba sariya sen 37 na, o min b'a jira ko jamana ɲɛma wasabolo ɲɛma ani marabaga jɛkulu ta ka kan k'u ka sɔrɔw dantɛgɛ. O bɛ kɛ u donni ni u bɔ wagati la u jɔyɔrɔw la. Wasaden 135 minnu ye tali kɛ a baaraw la, u bi 137 de sɔnna o ko ma. A filayu ban nga Salif Saganogo wasaden minu yere yu ban o yu sinsi mu yere de kan
24: bintu wasaden cherno alasan sabile ulu doye ale mason kakalata akwali hakila paste wasaden kala nyini te ka jelenya ani klinya don jamana mara chokola cherno alasan sal ko kabini furku furku donna Ousmane Sonko ani Basirou Diomaye Faye ko paste wasaden mbika fere beke wala sa ka ko gele ya bolo ale ko paste wasaden filawere ulu ya jira kulu be Basirou Diomaye Faye de kokoro madon jibi sisi ulu doye ale ya lanyini jamana kuntigi fe aka wasabulonchi maraba jekulu fanf maraba ko fanfi kiliko ministre maître Moussa Sarr de tumbe wasabulona ale ko jamana kuntigi ya lanyini wasabulon nyimko ali maraba jekulu nyimko ulu fananka ukasoro dantigi kalo saba u donwati fangala ani kalo saba u boliko fangala maître Moussa Sarr kafola Basirou Diomaye Faye ko bolola fe on dantigi li o kan ke sebende kafara a sebe on kan minum bebla wasaria somba ko si kitibulon nyekro jamana kunti karata wati la cheboka ulu don ka sebe on kono paste fwasa de mentunye ni sara lanyini ni kenoye Amadou Baye ale ko uluma banjamana kunti kala nyini ma akusisa mintora akasera ni lawale ya cliché gin kono bintu wasaden keme bisabani dur de tumbe wasablona keme ni bisabani saba ulusona ile manini nkake fla ulu de yobon bintu
0: ini chenya fole ula Salif Saganogo a Senegal halisa do farala taji songoka kabini sibridon temeni dremetani nduru de farala gazwal songoka ora abesan 600 keme ni biduru ni duru de la essensi wobesan keme ni bi kononto ani chegina dremetani fla ode farala ale songoka
3: RFI
0: La Guinée haklina fola bella baka kiti sigla bi tenendo kona kiri kasobo kiti sola dixin o senfe jigina kiti tegela ye sankile kasola doni la nyini de ke akama nga aka la fasa ba khawye ala nyini aka labla note ko kaso juruka don ala bella ba jalakilendo o kuma kan jugu folila kona kiri imamu ba Mamadou Saliou Camarama afanta konde kala salido ko bon kona kiri
4: bella bala kiti nindo Aka ngeira ka kiti telala kwa kantra te kona kri mambama nae Mamadou Saliou Camara di kwa madar na ndinkela kwa no sebeli men fanankela kwa mala wuli na nimma note kwa mala wuli totinge nimma wa mamirini molbulu nyamema diksin jamato la kiti telano amaka slakande kwa bra totinge ni kan ni nanin kan na se kona kri mambama ala sebeli do no fe Facebook fudu babololoka ninkono ma jamato la kiti telaka la nyini kiti telafe ko bela basu nya folote ko suni ndolindi Kwa kiti tela ye nyangilibe aka, kwa ye sankile nka soke ni nkudo. So la bato menke ni Mamadou Saliou Camara di. Wala sebe menkra na kiti tela bulu, waka nyairaka. Kwa dende ka bela bala sebe li menira la furuba bololo sanfe. Kwa koro kaka kilisi ya manufana masron, kana bendi nkuma. Kwa kwa ni kwa lebra dinye kwa kwa dina nye mola di. Kwa ya langini na jamana kanti lufe, ani kiti tela lufe, kwa ka dinye ke bela bama, kwa ka labla. Bela bala lafsalal fananka ira kiti tela nyana. Kwa bela babra ni misani nkuru. Kwa teni nyo mbreke la uko. Kwa la langini yele, kwa bela ba ebla kwa kana bla kasula. Kwa la kran nala di, kwa demba ya chile fanayadi. Fanta konde, konakri, RFI.
0: Telefoni ba fla nyoko nyanameni fen drogu marfa kiseo olude yela kasobondo kono inafo kenyoroba malila o masorola segesegeli u desinfe kasobondo kono kafara okan fura minu wakati temena medikaman pirime fana sorola kaso dimbulu marabaka uko ubena tanye ni nyinini uye segesegeli uye sa kasobondo kono malija mana kono ni mina munu menena oludagalente kaye kasola dimbulu malila la halisa bi sanwulumla kasola don ani san saba were kaso juru onyangili de bina Mohamed Youssouf Bachili Rasbatch ani Rokia Dumbuya Tata Rose Vicherkan Bamako kiti sofe onyangila onyangili kundo ye maraba khaw mankutu tnyanina oka dantegli do de koson jimukan do simfe iko grand dossier ufla be yere tumbe kasola akabini samba flani mugan ani saba mamuna sanogo bi kiti tegela oka jabi ni jigina kiti tagala kala nyini majanja ya nyokona.
5: Oyera lo bintu utkalot leta ani kelente mele jigina kiti tagala tuye santan kasoladon ani wa bina nishegi amandi nyangilile la nyini kai rasbachma mi rozo visherye aye santan kasoladon la nyini kai ngako sanduru juruka don ara ani sefawar wa bina nishegi sarali. Bi kiti jabira kiti tagala uyo santan kele ne kaso nyangilid ben rasbachne tata roz visherkan obina sanwolon flake kasura san saba kaso juru bina don ora amandi wa bina ni shegi sarali bi fara o nyangiluka o nyangira ko ye fara nyokon kan wale jukuke ani ko ye jamana na marabro mankutu chen o jalaki kundo kera o ka dantike luye jamukan grand dossiera fan son ogbele ali ni kurantike ko jukuka rasbach aletu ya fo ko mali ministri nye makoro sumelu bube maiga kasayati gbansanyi kwa fagara lu bintu
0: mai obena ta lafasabaka uko obena takana ko yeso solikiti sola
5: anye kuna folia munu soro bajira ko rasbajka lafasabaka metre jawe sidibe ko lobina ni kitinja bi soso sosoli krisoba nyema ako olutuye ya langini mroflano no kana segika kiri tuguni ba oto kirira kaba ngako kititigala mason okauka langino sabati bifana seria obajira ko cdr tondum boraka chaya yasa kataka okaje kulunye ma kokoromadu serewero ya la c afp kuna foli di so ko bi kiti senfe jigina kiti tigala ya fo ko rasbachi farati loye lona teme fangama okama akaka ayoro ka janya bololo kuma yoro ani aradu sura
0: maimuna sanogo ka nyefolu efela babanchi uye surasi woro labila babajukulu ni yere de ni la selike kunu ayada kan ko surasi jogine udedo CERC DU sigini noya olu doye ka labila do labo akidal ka takanu ye gawo kenya sola Niger jamana na MPLG jatige wale kela ubina sorasi uka daka yoro flakan okela sege din jamana kokodugu ya mfafe che marfa tigi uka fola kusela ka sorasi tan aninduru de bone unina aninka wulum vla mandimi kunafuni ya ula hawasira konyi mbinka nikela jumadu sokomada jona defe
3: Jati Bintu, Binkani nunu tigia tara Mouvement Patriotique pour la Liberté de la Justice MPLJ de fe, Sibiridou. Uyo ukuma 70 dantikeli 7 dokono, uka bololo sirakan. Uminkono uba lase kwa Niger sorasi, kuye Niger sorasi tanduru de faga. Uka fola, kuye finitiki uka yoro chama de goshi inafo garde national, kadaga yoro, ani polisi, gendarmu, wali madwani uta. Ube klaka waso kuye minen chama nchien nika tani surasi mobili ni marfa dobye. Niger surasu ma femfo ojate uka. Nia sanflaye ni mbambaga chikulu nunu beka binkani walo uke Niger ni bene taji temesra kan. O janyabita kilometri baflala. Fevriye kalo temene Niger surasu usira ka kulu inka binkani wale do kumben kuka taji kolon kisi. Kulin kuka lanyini ye Niger kasegi beje fanga kono wako olubeka jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum kokoromadu ominka fanga dafrila san bafla ni mwani saba sora soufe.
0: Ini chenye folio la hawasira edi kongo jamana na ebola bana beka fanga soroka tafe aye mwko bafla ni keme saba nyokonde faka kalu saba kono ebola ama ni nyokon kasarake erde kongo ka tariku kono folo dinyotomba unika deme mbulu fara nye mwko deye ni lasilike uniko bana nyinka tilinka mwko mine wa Mamadou Diallo ko abeseka mwko faka sanga bisaba ere kono
7: Toni nyemoka ya kajoro yiraka bembundwe buyo ebola bana sukukura ni yirwalila RD Congo jamana fanchama nkono. RD Congo marabao kajatimine labana karu sabalaba nununa ebola bana yira marawaro di kono kabini bana nindamnena. Ni wati la sementi ya raku ebola bana ye mwak nani keme nani ani bi nani ani lulu de mine. Uluchema mwafla keme saba ani mwang ani lulu sara. Sidisino ye farafina tomba kabulu faramie kene yako kuna kafola karu sabadron kono do farala bana bagato hake kasi yoro urumbla wasaya bagato ubita si yoro luru. Ninyo ontu madirika ke RD Congo jamana kono. Dien kene yako tomba uwe Messi refana kafola san wafla tan anishigi ani san wafla ani mwan RD Congo jamana korean fana ebola bana tunye mo wa saba keme saba ani bishigi ani kele ne mine nga ulukema mo wafla ani keme fla ani bikonondo ani konondo le nintaniala hakili jigina bunde buguye ebola bana kise kurani yera mekaro temeni ndila bunya dugu kono niya suye tan ani urum fla ye ebola bana ye yera RD Congo jamana kono kakeni OMS ye kuna foni ya minu kiari bulu chifura fuyi ma soro yasaka ebola bana sukura ninkele nga fero bisi nkan wala saka fura soro ala teliala
0: Senegal tolantanko ñenabo cekeda Federation Senegalaise de Football ye la jere karabalendo sigi bololo sirafe bi babu dow ye talike Senegal ka waraw digen karamoxo kola selectionneur Francini Senegal jamana de Patrick Vera de toxobe ka fo papa Buna Diaw norobilali la waraw ñama yala sereyawla Patrick Vera sera Senegal jamana kono bi tenendo ñi yere la sini FSF bena la jere do fana sigi ka koube prepare la tege ñi digen karamoxo kola wa pap Diaw yere be ka Senegal FSF ñininga français fa million kemenani animugwa ni saba sarali de la amni ci lamali la ni me dan sigi anka kuna fondi kene ñu fam polo la sangata ani fla de dala nege kanyeta ani murum laka johin jilor ani fatala fatik marala
2: bintu sise
0: Nataula amena hakli na ula soro sani doni awye uluminifobi kene kumabe awbolo kene kam amesoro kakene nyunkunche ni kalanso siraka jimukaye gani ni mbeche sigida nyetahadu
2: sigida nyeta
0: ka dugukolo la nimaya kokurala ka jigia sementia ode ye nyina ja keleli la jereba COP 17 babuye la jere nyimbe damine bi utkalo kile tan ani wolomla abe kunche akile mugan ani shegi ulambator mongoli jamana na nganjoyi na Senegal jamana la fatik marala senekelao ani baga maralao mani la jere mankono wala sa ka fero bila senka la lesha dukre talabo join kauma ankuka masala
8: Kake bagamarala ani senekela ye ni wati yelema kumaina oteta fere jonjon do soroliko senekela do kwa fola ni anye join ya senekela uye nafawere soro dugu kulola uye manyandi nobe uwele kujasher join duguti Edward Jainko kumanya be ulu tabulu yeradila
9: tosbi mom chimam lanko jele bole
10: anye manyaku soro chinye ye anga makoro ubulu samia wo samia ambe baga mbalu furudo ukono abatu dugu kuloka lafya manyaye fere ye kaseka dugu kulo yere deme kabalo aferema wala sa senefe nyuma ufana kasoro wati mi ni senekera akoro
9: beto do amvo udara
8: Anflen ye u kene indi kantan. Abunya beta ektar ba chama andila. Bagan, baga marala u ani demse un. Ulu bere beni yoro in tonobo. Paul Jaiko, ka ba to, baga marala u ka uka baga un yoro kilindo.
11: Na ebu jote, en general dunya
12: omisi. Samia manasi, baga marala u dota do ka baga unbe yoro miyere la. Wa, do fanambu ka baga unbla, kata aforo nunu yoro la. Ona faka bon ambulu kujugu, sabula, nim samia wati dedo. Baga marala u do ka baga unbe tukun uka do kono. Yoro do debe laben, wala sa baga unu ka bila o yoro la samia la. Ube to o yoro de la fo samia ka ban. Imana o yoro sene ibe na facha masorala
11: be de amrando mabuba
8: wala sa beka seka manyantono bo asiglen do saria do rika paul sen be o do nyefanyi
22: il nous faut nécessairement avoir ou mettre le
26: bo anga yoro jonjon de soro anga baon be bla yoro mina aya latige ko beka doni di ika furula ni mo mi yere ka furu be sorola manyan kono samina ben kan fere mi yoro were ka di otigima ale ka se ka seneke akobe bonyo encore de wala saka yoro usugandi kubla manyana fele bo de beke oduje bebe faranyo kan ka yoro fu yende fanana demain fana be blasinka
22: ensemble de ces situations
8: manya be dugu kolo baloko sebe seneke la uka fola ukama polisen ko mwamunu banaka do manya fereina uluta ini misai
22: on constate de nous
26: aya jetmene ka fo mwamunu bana ku ka furo bla manyana uluka furo nyelite anta wa uka senefe unfanate auntabo were kama salon chama sigina uko kadwala
8: kote Pierre Michael Jain Felaye aleko manyantono bise baga maralaudima kateme seneke la ukan akoni wati yelema inkama kofen ireteka soro senela ble
13: le termo
14: mungolo senetaka dogon sisa ola manyanko otono be baga maralaudika kateme on seneke la ukan na fora sisa koni kanga furodi akake manyaye yasa baga unkabalo akono sanfla neteba ngango nimbadon kana fabe baga ntiki kankateme Senegal la
13: propos qui va en bénéficier
8: Bibina manya no e jacherie alebeka join ndugu kulo tanga follow wat yelema kololoma Senegal nyireli chakeda mimbi URD aleka jabi do be o 70 ya inafo uyanye fanye tugumi wa fere nyuma ndo fana mimbe ka koto nyokontala ani sigi nyokonya nyuma sabati Senegal ani bagamara la uni nyokonche join ndugu dunga fola
0: Lalaisha Dukurie ka laseli useginyon ko ka bonjoy na Fatik Marala. Sisan amena o haklina o delame au ye oluminu fobi kuma be au bolo keneka Musa Alukubaliye oludo tomo uflen.
6: Chari president adminke hukain pointe ben nikeli abo ni bembe jamana kono eba development ben meni bente tasro pointe siga nyabo jamana kono ambola kai mo chama fana labla la grasi nofe mo koin hakil na nyuma mena mala la ni bembe siga ke fangasi na ni president che kame kuma la la adente me
15: moti kaso kana ni mo nyoko ni kaso mai asiki se masara kuma kanga labla siza e fangasi na e bi baraka ni jamana nyuma kono ya fakai me ya familia ya fanyana mantere ka fanga sino bela jenu no kodun kasura adna sorra utna sika ke tarke kalatara abika fanga re to gelebulu meno bekerma ubra to anu kando tigati ke abika sabe ka fanga don dima adna blok nyule ngasi se marta tike fuyi charge mala kan tuni
16: fanga mara baga ni sina tirani e ka baraka jomana kono abi gelea fo sina ka kira le sina ya koroti ka foko ibika jomana juguyara obe ibati juguyara farafinya ajatimina mogomi mbaga le ka fanga la gushika fo amasika nike amasika nike abi dusulo dima masaba mi re jenda go sina bara sitare ala sinayo me abe wala ba fu garo me anga farafin jamana nyemo no ba se kale yoro nfawo
17: ni yenega ta ko gwanwala ni yenega bla ko gwanwala fangasina ko kaltembe onfe farafina ya kerengrene yana occidento ye fangasina ko min kire onfe ya fangasina ko ni kan kasola ga tebe kene malaka ni yene ko ni ma ya ko ni niga parce que bop ma me nega to ko to bop ma kan duma ni fo me be jamana do aglisigi be baye ka fu ko nyimi bi do da ibna sikse masara bla ko min flesa abina voyage demne europe jamana wala sa bona voyasi damne nana na chuchado kofe iba ka fo chad ni masuma bane
18: sikse masra la blala ane ko nga lo politique fred drone tete jamana ko no dila na fatara be ref ne na blano la na fataro ko jamana ko ti re dro sikte ni ga mo blati i ka kan ka ya fa ala ko bela de ne ko ni ka yoro ya ma ya fa ala ko bela de ne ko fo ka ke bla le bansane e ka lo jamana ko ti re la na fa makarane
19: afrique re politique era lo beteo o nyo lo fana kara cote d'ivoire laurent koutou bago o ya mara tana e cpe ra kata juge kana boka bla kwa mafuike election sera o katse ka presenter tijan cham fana ka bugere kwa le fana tse ka presenter aha togo fana e bene fana o kelen no makaya togo fana o kelen no makaya opposant munu bise ki gere ka fangara ki ka fanga fenge ka tigime na ka do kaso kono no lu fana e fanga soro o lu fana bitla tumun ka ta juru sara bere lota ka lauka o democracy lo ba on fe farafina na yo fasad lo kwa wala tientara
2: bintu sise
0: mbao hakili jige anga kuna funindi kene nyemba kuruba dola Senegal wa saa diunye saria tabi wala danyina kanyini marabako fe ukuka na flu nyefo deklarasyon doeba trimuan uduntola ni ubotola furuba baraula wasadenkeme anibisa banisava de yuka jendi okola wala kasalifisa kanoko ka nyefo li usoroda kuna kitiko kumafana anga kene nyinka lagine hakili na mfula bela baka kiti tumbisi na diksin kitisola osenve jigina kiritagela ye sankili kaso nyangili lanyini akama jabi uyere mankono nindo arabado nata malila bi bamoko kitisoba ye Muhammad Yusuf Bachili rashbat shini drokia dumbuya tata rose vichere nyangi nisambulo mla kaso ye sansaba were ube jurudon ula nga ukala fasabaka uko ube taka iwena natakana kuye sosole kitisola kasasyon amikine nyinkunche sisa ni kalanso siraka njemukanye uye talike anka fakon klani deka salif saranugo kasanga tanje mukan korolendo awka donko choro ngom de tegetu menege jurula ni alama basike amenyo konsoro sini ni wakati kelena oniche
21: awna jem kamila me koye korolin
0: kalanso sirakan
23: salif Sahanoko.
24: Kalanso sira jemuka la mibaka on nisyon de lendo kaula soro kokura auka jemuka inkeneka. Bi, babu bena talikin anyere kwa kan lakalendela anka kalanso kono. Frafina jamana chaman kono marabaka ya damina ka anka kan lakala. Yala, gafo ube soro kaseka anka kan lakala wa. Gila juma ube soro anka kan lakalendela. Fere juma ube seka sigi senka walasa anka kan kaseka lakala. Kasoro gile abrema ke amena baroke ubabu deka walasa ka famu ya jonjo soro ola anye wele sama lawale siyakama alibe ka mandekan lakala malila. Kafara ukan kajatu kamara alifana be kan lakala Senegal. Amena fana ka hakil nasoro au bismillah kan so sira jemu kan kine kan anka mo le lemba mbulu ne ga jurla ka banno ye lawale shaka ye kabo malila alebe manden kan lakana abe poyuke ane zero abe ulu bele jelen seven lawale shaka ini nyantuma
25: amba awni yentuma
24: ajara ni kosabe ki lasoro anka kan so sira jemu kan kine kan ibismillah
25: ah aureka fo akawole la angana ahakina di ka dogo kumpana
24: ngini che obina janye kosebe lawalesiaka antabla kasuma lawalesiaka mbi ya nyafo damina na ibe manekan lakla yala bibina manekan lakla nibe tablo jumenka e malain
25: malla mandenka lakarani beka bo ayere la doni ngoka beka bo ayere la obatu angasiki anko doni ka ajira ambora mi kabini ba clinic kebe kontoni bi worosa una malikele ka ireta ira ka foko fo kalanga kanga kauna UNESCO e demendo la mali marabaka gore kandama do ta kananuye nga gelea mseni chama ira gelea una na ye fanga dafiru kala fo ya mabana na wati mino kera fo ba clinic kebe kontoni bi lo la sa unyo dun fana ya soro kalan kalan ni bara fɛn fɛn bɛ kɛ an ka kan ninnu na kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛw de tun b'u u senkɔrɔma don i bɛ taa ye k'a fɔ kalan ɲɛsinnen de don tɔn dɔw ka laɲini ma walima baarada dɔw ka laɲini ma nka a kɔni yera k'a fɔ ko denmisɛnninw sen ka don kalan na i b'a ye k'a fɔ bamanankan a bɛ ta faransikan kɛrɛfɛ nka min bɛ fɔ k'a latigɛ kosɛbɛ bamanankan kalanni kun tun ye faransikan de ka nɔgɔya kalandenw ma don bamanankan kalani ye o daw sagon fɔ an bɛ don min na i ko bi kan ninnu yɛrɛ forobayala ko kɛ forobakanw ye jamana ka kunnasigikanw nka gɛlɛyaba min bɛ sisan ni n ko ko n b'o fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na porogaramu na i b'a ye k'a fɔ porogaramu min bɛ kɛ premier année la n'i ma farati i b'o porogaramu kelen de ye fɔ université la o kɔni o de gɛlɛyaw bɛ san karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ an bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ kan na donna nataw la an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin u ma nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabisi ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni ninnu ye ni kalansen ninnu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sanfɛ kalansow yɔrɔ la
24: yala i be fɛ k'a fɔ ko gafew de to sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa
25: gafe ko bɛ gɛlɛyaw la gɛlɛyaw ka can ka gafe ko b'a la gafe ko ye yɔrɔ min ɲɛ an b'a ye k'a fɔ baaraba caman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan i be taa sɔrɔ u kɛra kanw kan an b'a ye k'a fɔ baara fɛn fɛn kɛra kan nu ka kɔsa in na caman kɛra ka bɔ gafew ta minnu bɛ faransikan na walasa ka na faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minnu bɛ yen ka ban k'olu bɔ kumakan na ka u gɛlɛmɛ k'u kɛ sɛbɛnni ye i b'a ye baara caman de kɛra o yɔrɔ ninnu na o de ye a gɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gɛlɛya in de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalanni nafa b'a la nka fo fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw n'a gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na ka fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la
24: lawalesiya ka n y'a fiye cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ale bɛ senegal jamana na senegal kɔrɔyan fan fɛ ale fana bɛ kanw lakalan a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin ka na
1: an bɛ lang lokal minnu na kala komi an yɛrɛ ka kan an b'o lakala ekol ninnu na cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ paseke nu ka a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mu mɛ mana fɔ k'i bo o kan na kala denmisɛni na a ma nɔgɔ komi an fan fɛ yan an fulakan de bɛ fɔ yan te ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛn tɛ ekol ninnu fana kɔnɔ denmisɛnw minnu bɛ yan a caman bɛ maraka de fɔ ani bamana mɛ komi yan an bɛ mun na kala ekol ni na yan o ye fulakan de te fula ninnu b'a mɛn mɛ marakaw ni bamananw ninnu u t'a mɛn an na porobilɛmu ye o de wa nɔ tɛ dokimanw b'a la a bɛ denmisɛnw bolo a bɛ e yɛrɛ bolo nka n'i tɛ kan mun mɛn puru i ka lakala denmisɛnw ka faamu a ma nɔgɔya solisiyɔn ye mun ye
24: o fɛɛrɛ ye mun ye
1: a fɛɛrɛ ye mun ye mɔgɔ si i bɛ kan mun mɛn u k'i bila o dugu kɔnɔ o a bɛ nɔgɔya solisiyɔn ye o de paseke chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan mɛn an ka to nin kilasi la nin kilasi a ma nɔgɔya il faut tɔw ninnu fana ka a essayer k'a fɛn kɛ mais essayer nin a ma nɔgɔ paseke dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka a tɛ k'a cogo ɲɛ la paseke n'i tɛ kan mun mɛn pour ka a lakala a ma nɔgɔya solution ye o de kelen si b'a la n'u mini i bila e la yɔrɔ la i bɛ kan mun mɛn ok a bɛ nɔgɔya o de solution ye
24: nka y'a fɔ yala aw bɛ gafew sɔrɔ gafew b'a bolo yen na n'o ye livre ye gafew b'a bolo yen na n'a bɛ se ka denmisɛnninw lakalan a mana kɛ cogo o cogo walanda min ye a bɛ se k'u lakalan gafe dafalenw b'a bolo yen yɔrɔ la wa
1: Yo dafa ba am bulo parce que la clan ni be dépasse à damina fa abi bayoro mona be livre ni na
24: abi sabene be flakand la
1: ahanke abi sabene be flakand la mais problème yé mouné kané des problèmes parce que ni té kamé pour kala kala wono
24: et
1: té ka livre ta ka kala surtout ka akala démission ma
24: ka jetu kamara ika kala ndeun de bi kéréfela ni watina
1: avec création de la
24: na sizan ka jetu amba fuyé ini ché kosobé ison ngan ka wélé on ngani kala nono njabi ini ché kosobé wala kosobé
1: d'accord inshallah inshallah merci beaucoup ini ché
24: la wala saka ni tunyé ka jetu kamara de allez anatu be broké watina ka kala ndeu retumba kéréfé odi kama man ka ndo tumbé mé a kéréfé ay gélé ami fo ka ké maraka di ka flakan la kala ko o manoko yala ni ko sugu nuno ba o fana bulé na
25: abeyan kosobe sabu mali kankalan farao tunguko nin kalambe ke yoro la ko ka la je mogo minu be yoro minu kan me ko ka o kankalan ibaye ka fo misali bamako bamanan kan be kala ni tara moti an fa nu fe wo fo ko afla kan kala bajangara do no ngai baye ka fo sigira do la karamoko ko strafe karamoko te kando me itna se ka fo ko bozo kata flakan ka kalan ka sorata me ni karamoko tara yoro mina karamoko be kan min me ni a be se k'o kalan o de be kɛ o yɔrɔ mɔgɔw kun karamɔgɔ ko ye a gɛlɛman belebele ye a dun be wagati janbɔ bi mali foroba baara la mɔgɔ tɛ ka ta kan nunu yɛrɛ kalanni yɛrɛ kama tugun a be kɛ dɔrɔn minw be faransi kan mɛn ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara kan a kalanni be kɛ wagati dɔw la karamɔgɔ yɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransi kan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fa kanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnu kan kɛ de ye ko dɔnna ye denmisɛnu kan kɛ de ye olu bilasirabaga ye n'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnu kalan o la tuma dɔw la a be karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛ kɔrɔ
24: o faamuna lawale siyaka e hakilina yɛrɛ la lawale siyaka yan'an ka ɲɔgɔn bila marabagaw an fɛ yana farafina marabagaw kan ka fɛrɛw juman bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kan u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la
25: belebele min b'a la fɔlɔ bonɲɛ ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ a misaliman ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ faransi kan na ni bagalɔriya bɛ kɛ mali la minw be seri lɛtiri kɛ Français bɛ taa fɔ koeffisiyan 4 la o tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan bɛ jate linguistique de fɛ koeffisiyan 2 o koeffisiyan 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛn i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali i bɛ se ka baki sɔrɔ nka ni an ka kiimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka koron k'a yir'u la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka examen jɛ u b'a k'u sɛbɛ nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ ye minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan an ye gafe k'u sɔrɔ nka ni an ka kiimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka koron k'a yir'u la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka examen jɛ u b'a k'u sɛbɛ nka

0: Nege kanye tannan sela sisan zambi kanye flabo akea duguma lume au niklewa au danse RFI manikan sanfe.
1: Zie kone.
0: Zambi alamsa temele jamana kuntiki kalata jabi dala kene kambi tarata jamana kuntiki bota akende ishilema de sugandi la kukura ayikan bioro soro kemesrala obina famia soro soni dakuna uko Nigeria jamana kono mogo mwani nani bonena unina bingani dofe plato marabulula bingani kela kunusu kaduguja bi tarata la sire do ya jirako bingani kela kadugude mto usunogola lakanako alisa yelemani baduna togo kelebulu kono famia chuko jume bese ka soro u yele manuna au bina maimuna sanugo ka nyafolu soro so nidron au dansi kukura keme keme sarala zambi jamana di biworo niko di yuka danaya lakura ya kukura ka jamana nyamogo ya kalfa aka indi ishilema la zambi kalata kunyanabo jekulu ECZ ka jate labon ube udejira jamana kuntiki bota yisebuka ya soro utkalu nyo kile tansaba jamana kuntiki kalata la nika ambiworo niko ye akera tako kilinye siyanku flana kutina ye ala jenaba baru
2: uwele dozi zambi esara sumbala ni chebo kilinye ye kan biduruni kosoro kalata o sien folo sien fe sien flanante ke o koson jamana kuntiki bota akainde ishilema ye kan biuroni kominu soro obe sebeaji ama asina no ye Brian na mundu bile ye ale ye kan bisaba anishigi soro kemekime sarala zambi kalata kunyeno bokulu ka jatela 600 atura seria sumba korosili kitisoka a nijabi nunu sementia no kera jamana kuntiki bota debe na zambi marakukura sanduru na takunazi
0: o sarati inkono barajme debe
2: ka zambi soro ko latlen ka bara soro jamana demba biduruye furba chakeda ukono anika fon songo jigi akainde ishilema na ka politiki tom moro koni ni laidu de ta jamana don ye kanyini watula akasarati following damne na samba flani mugwa anikele atuya sinsin soro ko yirwali ko de kan halina ya yere la fasano yirwali fero ye akakanyini nyana jawla ano bilibili te kaye jamana en kono jamana dendo ka fora fanga sina wire iko akainde ishilema ka fanga masika fembere bo zambi gelea ula uya jela ki diago ya mnenu ni dankari wali wero kelila nga akasitiba ya lasiliko bi jamna kundigi nsigina ka laiduta kabina taganye ka ferota wala sa zambi soroko ka yiriwa atlara ka langini jamna donfe uka kikilinzi
0: Iniche ni nyafali nunu bela jeleno Senegalo wasaru nye kalata kunuka sariase do sugandi ube yelemani do sariasu ba sariase bisabani wulumflana la 600 saria sugandi le mbajira ko jamana kuntiki wasablu nyamogo ni ministri nyamogo kanku dantike ublufonka deklarasyon de patrimoine una wati ani utarawati kabo ofangala Nigeria jamana kono mwogo mwaniko de fagala che marfatiku ka binkani do sinfe kunu suni biche ko kala plateau marabulu la jamana chama cha fanfe la kana balia sinsile no kosobe o yoro ko folina sarata kamara sero kafola e binkanikela nonu yu nyashi bimper dugude undema mangu marabulu kono wa ka kala dugudun ka dugudun to sunogola
3: Sereya ula meni manoho benkane nkera bimper dugude muftwane ya mpunye koro ako AFP kuna fole disebe kono ko benkane nkela uduna asinyoho ka bun kono ka mwofla fagaye kale na sumoho kuna diaraba wa usira kubori sere ura AFP kono Mathieu Joseph nale kaye manka unde ferlome uko kaye benkane nkela uye fenetri la nale fanana sumoho usira kabori junala nga bema kuna dia sere flani nuku usira ka sumwa aninani ndiye kumoho kama ure madiminat takerani uye dotoro sula alisa mwoko doma ye binkani nko bimper dugude mkoko kemal fati unara su tamini minwi wati dela kuye do mwoko waka bunko no kilin kilin ka binkani kia dugude mka minutu mbesu noho la yere Nigeria kuna foniso uka fola